Mahungu ya misho hi msuru provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murangi lwatiko Daniel Chapo wa unarulweyi dropeni raka Maputo ntsindza watiko ata fambisa ntirho wa ku sungula ka nhlengeletano yo rhanga hi katsaka hinkwavo varhangeli va malocalidad ya tiko. Nhlengeletano leyi ya masiku mambirhi i ni nkongometo wa ku tluletana a vutlhari swi nga ndlela ya ku va va va ni matirhelo manene ku nabyaliseni ka vutomi bya xitshungu va xirhangelaka. Tsalo leri amukeleke muntini wa hina wahaxi ra kusukela ka muntukulu wa ta vurhangeli ra tiko ri vula ku va va chef de localidad va ta tlharisiwa hi leti lanaka ni mafumelo manene, nhluvuko wa miganga, ntirhisano ni xitshungu, ku tsutsumela timhangu ta ntumbuluko, matshamela manene ni vusirheleli ra xitshungu ni tin'wana hi ku endlelaka ka tona. Nhlengeletano yi endliwa ndzeni ka makungu mango fortalecer a base para un desenvolvimento sustentável. Murangeli wa tiko Daniel Chapo wa vumbirhi lweyi a yamukelile hi ximfumo murangeli nkulu wa nkereke ya Anglikana lomu tikweni na Angola Bishop Philomena Dajnevich. Nkarhini wa kona ku tlhele ku tiyisiwa ntirhisano xikarhi ka makereke ni mfumo hambi ku tlakuxa vunghano byi nga kona axikarhi ka Mozambique na Angola. Lani ku humelelisiweke leti yelanaka ni ku nyika risima vanhu hinkwavo, ku tlakuxa wansati ni ku nyika risima lavantshwa. Loko a vulavula mincinini ya yena ta vuhaxi, mufundhisi lweyi a humelelisile risima ra ta ntirhisano wa mimfumo ya Mozambique na Angola. Mfumo wa tiko wa vumbirhi lweyi u pasisile makungu mayelanaka ni ku vekisa ndhawu ku nga ta landzeriwaka kona mintlangu ya leswi chiwaka golf axifundzankulu Nyambani loko

vulavula michinini ya hina ta vuhaxi munyikelo mahungu ya mfumo wa tiko Innocency Bisa a rungulile leswaku hi ku vekisiwa ka matshamelo lawa ma ta hlengela ngopfu ku rhamba vaendzi va nga ta navelaka ku va va ya tlanga kona ni ku va ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa tiko ka swigava swa ku hambanahambana ko ku fambeni ka nhlengeletano leyi yi katseke vaholobye hinkwavo va tiko. Mfumo u pasisile ni makungu ya nawu humelelaka ni ta vulelele ra makwati i nawu lowu u nga ta sivaka wa 1946 swa nga ndlela ya ku nabyelisa mathethela ya timhaka ti lanaka ni makwati. Holobye wa tawululami ni ukhongeli Matthew Size a seketela marito ya laveko wa ku va xiyenge xi hanyelaka ta makhotso lomu tikweni xi fanela ku va xi endla hinkwaswo nkongometini wa ku va ku dyondzisiwa va bohiwa hi ta mahanyelo manene swa nga ndlela ya ku va swi va na byelela ku tlhelela ka xitshungu va va ni mahanyelo lamanene. Ka mavonelo yakwe murhangeri leyi swibocho swi fanele ku va swiletiwa a wutlhari ri nga hlengelaka swinene ka ku va swibocho leswi kota a ku va swi tihanyisa na ri nga ta hlengelaka hambi hi ku hluvukisa ka tiko. Size a vulile marito lawa wombirhi lweyi dorobeni ra ka Maputsu ku fambeni ka ku khanguliwa ka nhlengeletano ya 11 ya Konselo Coordinador ya xiyenge xi hanyelaka ta majele ya tiko anga Service National Penitenciarium. Ta maxele jambu vaxiva ta maxele jambu va rungula ku va doropa ra tete a ta va rona ri nga ta tshukaka ri hisa ku tlulankuwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 31 grau centigrados ku ta landzela madoropa ya ka Maputsu na Bayere 29, Ncayincayi, Ximoyo, Nampula na Pemba 28, Nyambani 27, Vilankulu na Kilimani 26. Hi Ugamu hi ta va ni doropa ra lexinga ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlulankuwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 23 grau centigrados. Mwinsiti wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya mixo yi Missouri Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

Muyingiseti ya kulosa ni kuhoyozela ka ungwana nunguloko tavu jimi ni ufui kola imisoro provincial di Maputo na muntla ibuyaka ni ingwana nhlokomhaka ifanelaka kuva kumi navela kuva ibuya hi bula na wena hi yone namuntlha hi navela kuva hi vulavula hi mubyalo wa swa timbowa na kasi hi humelisaka makhofu u na Julie Mavota swin'we na Afonso Magule lava ku navelaka vuyingiseti byinene i madzungu lama hangalakaka ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko byesu leswaku mun'wana ni mun'wana a fanela ku va kolomu a kumekaka kone andyangwini wakwe mutini wakwe a va ni akanterunyana yitsongo ya swa timbowa hi vulavula hi makhofu hi vulavula hi masalada masinora mapipini xini na xini lexi swi na byalaka ku va u nga xi byala u nga xi simeka kola u hanyaka kone hi mbangunyana wutsongo namuntlha hi vulavula hi mubyalo wa makhofu a mubyalo wa makhofu wu navela kumbe sindzisa ku va lomu hi fanelaka ku va hi byala kone a le mbangu lowu dambu byi kumaka a mubyalo lowu i mbangu lowu fanelaka ku va a misava mi nonile swinene nakona ku landzeleriwa a swileleto leswi fanekelaka kone hikuva loko u byala a mubyalo waku wu mila wu kula ku va u tshovela ila swi fanekelaka kone hi ku zanga ku lulamisela a misava lomu fanelaka ku va u byala kone a makhofu kumbexana u beka kone maxungubya yaku hi ku sungula u fanela ku va u bekisa a doxi kumbexana 5 wa makilo ya adubu hi vulavula hi xitrumu a xitrumu lexo a nga va xa tinguluve a nga va xa tihuku a nga va xitrumu xa ku va u tirhisa makamba kumbexana mabyangi lawa ma boliki kutani u ma teka u ma ya ndlala u bekisa a kantero yaku ku bekisa a maxungubya hi fanela ku va hi bekisa timbewu tibizi kumbexana tizazu ta makhofu na a mpfhuka wa ku yavana a liwa 5 wa masentimetro hi ku yeta hi kelanyana xikhele xa 5 wa masentimetro u ninginisa maxungubya mabizi kumbexana u ninginisa a timbewu tibizi kumbexana tizazu ta makhofu ku va ti kula ti tshiki ti huma ti kula susa a maxungubya lawu u ya ma simeka lomu u lulamiseki kone a kantero yaku mbangu lowu na kone ku bekisiwiki hi xitrumu ku sungula hi vulavulile hi xitrumu xa

0: ku vi xitrumi xa tihuku nakona xitrumi xa mabyanyi. U fanele ku va u susa maxungu bya yaku u ma kongomisa lana u navelaka ku ya simeka kona makhufu loko kutani ma ni a 10 bya masentimetro hi ku leha. Nakona u fanele ku va u ya mabyala ka mpfhuka wa 50 wa masentimetro a khofu byin'we ni byin'wana. Nakona u fanele ku va u beka a fila bya 80 wa masentimetro hi ku tsavukana ka fila byin'we ni byin'wana. Maencelo lawo ma ta encela leswaku makhofu yaku ma kula hi laha swi fanekelaka kona. Loko u tlhasa nkama ku va u chelela, u fanele ku va u chelela minkama hinkwayo a nga leswaku misava leyi u byaleke kona makhofu yaku u fanele ku va minkama hinkwayo mi tshama mi tsakama, kambe a swi hlaya leswaku mi taleliwe hi mati. U fanele ku vonela swinenenene a byanyi lebyi milaka lomu matlhelweni ka makhofu. U fanele ku va u suselela a byanyi lebyo ku va makamba ya makhofu ma kula a ku na byaleni. U nga pfumeli leswaku a swidodwana ni swipungwana swa ku hambanahambana swi wupama ka matluka ya makhofu yaku, hikuva leswo swi ta yincha leswaku makhofu ma nga xongi ma ni mimbhovo. Nakona u nga swi kota ku va suselela swidodwana leswo hi mavoko loko swi kota, kambe nakona hi ku tirhisa murhi. Nkama wa ku tshovela, u fanele ku va u tshovela makhofu yaku loko ma ni 60 ku tlasa 90 wa masiku swa ku va u simekile. Na kasi mpfhuka lowo u hambana hi miganga ni miganga nakona ni tinguva ta nkama lowu u byalaka ha wona a makhofu yaku. Loko u tshovela makhofu hi ku zanga, susa lawa vonaka leswaku makamba kutani i makulu swinene kumbexana ma tiyeli hi laha swi fanekelaka kona, na u tshika a makhofu la meheke matsongo kumbexana meheki ni makamba matsongo ku va ma ya mahlweni hi ku va ma kula. Hi tlasa vugan'wini bya nongonoko wezu wa namuntlha lana hi buliki hi mubyalo wa makhofu lomu mindyangwini, lomu makaya, lomu masin'wini, ka mimbangu ya ku hambanahambana lomu u nga ni a gqekenyana byitsongo u vonaka leswi swa pfumeleka ku va u nga byala a kantiri kumbexana u nga simeka a makhofu ya ku andyangwini waku. Va vi na wena Julie Mavota swin'we na Afonso Maguli va le kude ku yengeta.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Unison Provincial de Maputo wu humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.

Hi siku la vunthlanu ka Mhawuri wa 1868 ku hluliwe ntlawa wa masocha ya maputukezi hi valwi va bonga a mugangeni wa Masangano. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka ku lwisana ku vonakeke na ku sunguleke nkarhi lowu ntlawa wun'we wa ku vumbiwa hi 4,522 wa masocha u sukeke tete u kongoma a ku ya phanga Masangano, ndhawu yi nga ha rhangeliwa hi Hosi Bonga. Ka yimpi leyo ku dlayiwe ntsengo wukulu wa masocha ya vukolonyi, laha ku hulukeke ntsena 2,522. Ntlawa lowu wa maputukezi a ali wa vumune na wu tsandzeka a ku phanga muganga wa Masangano. Hi 1869 maputukezi ma tlhele ma ringeta ku rhumela xikwata xin'wana xa vumune, kambe naxona xi hlulekile hikusa vana va tiko va endle a vutiyise lebyikulu swinene laha va kombiseke a vunhenha bya vona. Hi fanele ku vula leswi swaku xikwata xa ku sungula ku ringeta ku phanga Masangano xi rhumeliwe hi ku famba ka malembe 1856 na xi rhangeliwa hi governador wa tete Miguel Augusto de Gouveia. Hi nkarhi wolowo, handle ka ku va maputukezi ma hluliwile, ku dlayiwile ni murhangeli wa wona Miguel de Gouveia. Handle ka governador lano ka ha dlayiwe ni ntlawa wa tiofisiyali ni 4,551 ya maputukezi kun'we ni 100,000 ya valandi va nga ha tipatsile ni vukolonyi. Tanihi laha hi vuleke ha kona, namuntlha hi ta tsundzuka na kona ku fika ka masocha ya Amerika n'walungu a Morovia ntsindza wa Liberia na makongoma ku ya helisa yimpi yi nga ha li kona xikarhi ka va ka xin'wana va tiko leliya.

0: Yimpi leyi a yi sungulile hi N'wendzamhala wa 1989 na ku dlayiweke vanhu vo tala kasi van'wana va sindziseke a ku tshama nkangala. Hi tlhelo lin'wana, tikweni a ku vonaka ndlala yikulu ni ku pfumaleka ka mimirhi. Yimpi ya Liberia a yi tlakukile ngopfu swinene laha a yi fika ni ntsindza ka tiko. Leswi sindziseke Merika N'walungu a ku va hi siku lavuntlhanu ka Mhawuri wa 1990 a rhumela masocho a ku ya vhikela xitshungu. Sweswi Liberia a hanya ka moya wa kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko ndzhaku ka ku va ku helile madzolonga a nga ha kumeka ka wona ni ku va ku simekiwile demokrasia ku tlhela ku endliwa nhlawulamani tikweni. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku hluliwa ka Maputukezi hi mintamu ya vutiyisele ka vukolonyi la Maputukezi mhaka yi humeleleke eMasangano lomu sweswi a nga xifundzankulu Tete. Nakona hi vulavule hi ku fika ka masocho ya Merika N'walungu eMorovia ntsindza wa Liberia. Nongonoko lowu tsaliwe ni ku hlayiwa hi Jose Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: hi khomelani va ku zandzeka, hi khomelani leswaku loko hi ya hi languta ku ni swin'wana swi pfaka swi byavuta leswiya va le ku ni ya nkoka swinene leyi nga kona lomu a swifundzankulu Maputo hi fanelaka ku va hi sungula ha yone hi hlela hi laha swi fanelaka ha kona. Ku vonaka a ku tlakuka ka timhaka ta vudyambana lomu a xifundzankulu Maputo, ku vonaka ku tlakuka swinene ku masiku ya vugamu ka timhaka ta vudyambana, kutani hi navela ku va hi yingela mavonelo ya ku henhleni ka mhaka leyi. Letiya tin'wana hi nga sungula hi tona, mi nga chavi, valungu va ta tlhela va hi nyisela byin'wana siku leswaku va ha ta tshama ehansi mina na wena hi kanela ha tona. Kambe namuntlha a hi vulavuleni ngopfu hi mhaka leyi yi humelelaka ka masiku ya vugamu leswaku ku vonaka ku tlakuka swinene ka timhaka ta vudyambana, kutani a nga va yini xivangelo xa kona lexi endlaka leswaku a vudyambana lebyi byi tlakuka swinene ka masiku lawo ya vugamu. 8-2-34-80 na 8-2-34-80 tintshunxekelo kusukela ka sweswi tinhlayoleto 8-2-34-80 na 8-4-34-80 akuva unhingena muyingiseta mpfhukeni hoyohoyo byi xile hina mani kusukela kwini
1: aresiva fasini sidum
0: emanlwe
1: yei jule salomon vameka khongoloti basidum
0: inaka salomon meleka khongoloti
1: meleka khongoloti basidum
0: n'wana madala a vudyambana bya tlakuka ku masiku ya vugamu lomu xifundzankulu Maputo, hi nga hi pfunela loko mi nyima mi swi xiya a nga va hikwalaho ka yini?
1: Ndawa xidomu a munhu a tswaliwe ni mavoko ni matihlo ni minenge mara a swi tirhisa a nga swi tirhisi ka minchumu ya ku biha, a swi tirhisi ka minchumu yinene
0: impela.
1: A matihlo ma vona minchumu yinene u tirhisa swinene, a mavoko ma khoma swilo swinene ma endla minchumu yinene. A ko swaku swa wu yivi a munhu u titlherisela khombo ha yexe puki van'wani va nga ta kuma pasesa ku khoma ku yisa xikwadi va te ku chivela
0: ya
1: a wu ta mulavula yi ta va ni lovile nkama wolowo u n'wi ta va pfrezikara liya u nga mu yivela u ti pfrezikara wena ni maxaka ya wena
0: i ncini xi endlaka leswaku vanhu va tshika ku va va tirhisa mavoko va pimisa a mhaka ya ku yiva
1: u lova lero bava xidomu
0: ya
1: yali a swi kumana swi vevukile ku va yiva swa munghana ndzike ku ti tirhela swa yena
0: he hi swona ni tlangelele ku va u ni fonelile nakona u siye mavonelo ya ku ha swona. Tatana lweyi a sukelaka khongoloti a nga ha khona hi mavonelo ya kambe ku ni wun'wana muyingiseta a nga ni mavonelo haleni hoyohoyo byi xile hi bula na mani kusukela kwini
2: uli matala se portraudesi tatana oras opa matala se
0: hi byele n'wana madala a vudyambana lebyi kasi byi ta va byi sukela kwini
2: a vudyambani baka mina na mina ndzi ta kayakayaka ni tshamela ndzi tekana n'wana masi a vudyambani phele kuma swi kwala ka wulovo ya kumekakala ka wulovo va a mun'wanyani mun'wanyani paraku yena a tirhendzeleta va ta kuma ku hanya a nga swi koti
0: ya
2: a yena idea ya ku ta sentrapin kuma yi tirhini na mukoba a hina a nga swi vuya aya

0: Vunolo.
1: A u jamba in ka ka ulolo.
0: Yeah.
1: E vola va vabenta ya loko undi hi pedreiro ni carpinteiro e ni ya mukombela nga ti a fambela hi yona ni ta ku tshama practice epa a nga ti lavi a lava mali ya ku akela xitutu va mi teka va mi nyika swikwenda a ya ya tirha a ya ya gasi leswaku hi ya tirha para 3 years 4 years na ha tirhela a mali ya ku a ya lipa ri kuhlwela a la ya capisa
0: ya
1: capisa capisa hi yo liga yi tata vana va swivona ba
0: i mhaka ya nkoka hi tlangelile ku va mi hi pfulele swivaxeni wa swona
1: hi swona tatana xitumu ha tlhelani fazi
0: yebo
1: wa vona yebo
0: wathi julina 8:39 minutos atikweni hinkwabyo bya Mozambique hoyohoyo mbyondzo wa muyingiseti byi xile yeve ha 8:23480 8:43480 pinhlayo leti mpela u nga ka ti tirhisa swi dya ku va u tiyisela a swi wolovanga ni wo mafonelo ya kone a swi wolovanga hikuva tifoni ti tshama na ti tirha nkama hi hoyohoyo byi xile
2: hoyohoyo msudumo na vayingiseti
0: u kone allo
2: ngaliyena msudumo na hahanya n'wananga
0: i mhaka ya lisima swinene hakuluka hi vukona bya ku mama Ibyele mama a la hi xanisiwa ngopfu hi timhaka ta ti vonekaka ku masiku ya vugani
2: la hi xanisiwaka n'wananga la hi xanisiwaka
0: kutani hi jula ku va hi kamba mhaka ya kona leswo kasi swi honeka kwini
2: swi da fasil yo ka yi nga hina sacrifici
0: ya
2: kutlula nghena ni pfula swifalo swa munghana ni teka na ni nga tizanga nchumu hi swona swi vevukile
0: Mama Navid.
2: Papa. Kuna mafatelo manyingi mancha koko jamba na zili kona o dzengeselana. A vatsongwana vezo o majovinyetsi a majikutize.
0: Yeah.
2: Masi loko anga jikutize swa kwanga janga ku donza. A mbona loko a donza a hamba desi masiku nda kalasi. Ali eu studei muito. Então loko vamo nyika ntiza li mina ni nga famba na ntiza lexiyani para ni hola nyana mali ya okazi. Uyo donza de décima segunda classe, você não tem profissão. Então, deixa de ler que eu vou muna. A kumaleia e tzongo a engessela profissionalismo, e aquele chocovata kumaleia e nin. E a outra coisa, ele chocou louco, a vai evitar. Ou vai me dar o jamba na mesa, vai cometer a lixo. A vana ashkatis chacotia. E coloco ashkatis, a lixa pesado, monacho chocolou nem a gel, então, cumprir antem tanto. Angeyi anga swinga mukhelisela ntsa ku va ayiwa manje loko mina ni hamba u jambani na swa ku loko ni nghena nda kheni bwenda kheni ta hamba swoleswo ntangu hambi loko no ya ni ya tshama nda tshama ni tshama germany nda mpuputa loko ni bata kheta ku yivela wena purika wa swa ku a xikhatisi xitsongo kambe xi vevukile ntangu a hi komba leswaku va hini vatswele o vanezi va swa ku apara a minchumu hi kuma tenki hi lini sacrifice ya ku va hi tiza tenki hi dyondza ku sungula para hi ta kuma leswi swi julaka tenki hi lini sacrifice ya ku va hi tiza i tame a mfumo ku hi pfuna ku hi khatisela vanhu lava va hi endlaka leswi purki imagine so a ba mona ni yivela loko ni mi kuma mina ni mu ba ni tlhela ni a pfaleliwa mina
0: wena u honeliwe
2: swanga mina va kha va ku dya swaku loko va kha hi neto swa ku manyana yena va ku no tenge nkona ra pesiwa infalgrant delito ha wena na ni yo yiveliwa tenyika nkona ra infalgrant delito entwa munhu ra ta tekiwa purika hi mukumanga na hi swo swa ku hi yena hi yivelaka entwa hi kombela ku en doge ladis ku ve ni ku pfunana
0: tlangelelesinene mana bida so Wachi jikomba 8:43 minutos atiku ni kwa Mozambique. Bom dia.
3: Bom dia, papai Sidumo.
0: Kale ka primeira dama.
3: Não pode dar nada aí, meu quando aí eu tinha bem.
0: Ah. Izele, kunjani?

0: hi tluli munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka.
1: Hayi phunga hi va landza hi swona leswo ngheni makeni.
0: Hi byele mamaka siku yenceka yi.
1: Ayi a ni vangi ni vengi seti va mamana kona ni va yingelile va ta hi mhaka papana. A ku va va swi kuma swi wupile va swi lava. A ka mavoko a ku na nchumu ni ku tsongo. I ku sele loko a xi vona ka makwavo a lexayanta ni xi kuma kona na kona. Xa ku makwavo a yo badla a nga xi tivi leswi. Xi vavisa swinene papa hi swoswi ka malembe lawa yaka kona lawa a wu swi vona bya ku hi yiveliwa emakaya tanti ni vanhu va tekiwaka papa hi ni swivana na swa hina swa tekiwa. U murhuma n'wana ya xikolo u lavisela n'wana a nga kona u swi sixtira kolo ma ku a n'wana a lahlekile i dadi ya ku i. A n'wana swo kwalahlekisi ku yini a nga lahleka direpende leswa ku hetela n'wana liyani a kume u nga hafili mbangu wa so. Xo xi sweswo ku xi ya kwini papa hi xi tivi a hi xi tivi. Mahinkwaswo leswi xi helekaka ka Yehovha ku se yena muvilo wa hinkwaswo ku se i nala a nga nghena hi matimba.
0: Masi hi mapimo yenu mamana Izaura i ntsini leswi swi nga ka yenciwa ku va ku yimisiwa mhaka leyi.
1: Ni ri ta swi nyiketa ka mfumo hinkwaswo leswi papaya. A mfumo a mfumo wu yi khatalela hi ntamu loko se loko o nghena ni siku papaya ni tekela ni mu kuma ni ve ni ntombi ya ku ni mu seretela ni mu khoma ni banya ni ku no mu laya phela yeni papaya liya na khalta direpe ni kona maphorisa ma nghenini wa tekiwa wena u nga yiweliwa u ya ku yisiwa swikwati i mhaka muni va ku wena u bye muyivi. I pa ni mutshika ni yivela ke i se loko u huma ni xibelo xa a ni dlaya o moko wa wunene a ni tlhava ni fa ni ta ku yisa manje a mfumo na wani papayi u nga ku lulani wa phazama hi swaswinene ku se a hambi n'wana mutini wa wena loko ni na yena a ni ku wa mu khatisa n'wana nga leswaku i ya ni tidzuku u mu thawuzanyana hi nkhala manje muyivi loko a ku nghenela papayi u n'wi ba u ta tekiwa u tlhe u ya pfaleliwa ni swiwo swilo mi ba ri kwezi papayi va tekiwile treasure va rafazi va nga tekiwi. A munhu loyi a yivile hala henhla xikolo that fros a gama a nghena a ngirimela haleni kwezi u swivonile a mahlula njhani a ta nghena a teka va mu kuma vona va lovo mu khoma tirepini maphorisa hi lawa ni a nga biwanga a biwile hala a nga ni koni henhla hala hi swoswi treasure va rapaxi va si mindyangu ni vana ni vasati hi swoswi va kumplira ti ya yi dyani ni ku biwanga biwanga swi i priest hi ya kwini hini ya mangala kwini. Se ni nga ku ni swibaka kolwani papa hi swidumu swaku a mfumo na wona wa phazama papa wa phazama hi ntamu swinene
0: hi khensile swinene ku va mi hi pfulile xifuva xenu a swona
1: kani mama na mi ni khensile papa hi dyengiseni hi layeni manje mi ni xicukumatela ka mfumo hinkwaswo yiveliwa u tlhela u ya pfaleliwa ni nisimeya ka kwa kani mama papa.
0: 8:45 bon dia
2: a wu xeni papa
0: byi xile hi vula na mani ku sukela kwini. Allo. Imanwe.
2: Ekar Salvador Matsimbi.
0: Mikwini Matsimbi?
2: Ndi le Matola Jota.
0: A Matola Jota, hi pfulela ni xifuva xenu, hi hleni ka mhaka leyi a ku kula ka vudyambana, ngopfu lomu xifundzha nkulu Maputo. Swi yantsa hayini.
2: A ku kula ka vudyambana lomu, madzala ni mafole.
0: He.
2: Leswi swikulu ngopfu leswi a swiphatha swa hina swi vhala mavhinti hi mawara loko yeyo sexta fair ni masabadi ya kona se ndzi suka leswo se a mahet
0: i na Matsimbi
2: a ku heta ka swilo leswi a ni wona leswaku a mabari ni mabari ma vuxa ma komunitari ya ku pfunisela maphoyisa. A makomunitari lawa ma tirhisani lava va nge maregulo ya xikhale. And a maregulo lawa ma kolomu magangini ya ndhawu ni ndhawu. Se loko a li mayivelo ya mapatu mayivelo ya swilo swa normal.
0: I na Matsimbi.
2: Bona vanhu lava va ti hostile xintu lava
0: yeah.

0: ni makomunitaro la va tirhisana ni maphorisa va nyikiwa nawu ya ku lava va yi va kuma swi swa switsongo a va khatisiwi hi vona makhatiselo va nga vi ku daya munhu maxipelimexi va n'wi kawuka a swi ta hela leswi a ni ku hembeni
1: a biwa mboma mugangeni
0: ya hi hina xiporopo ya metpurk lukoza a gurupu dinimizaduri a nga ngheni ka mhaka leyi a ngheni luwa gurupu wa wa xintu luya ta mukawukana kawukani hi xin'wini u nga ta gaya n'wana wa wena u to mukawuka swi ta swiwona swi ta hela swo fana ni leswo se loko va kuma mhaka ya vhilo ya sawu ya michumu ya yini hi yona va tekaka n'wana loyi va n'wi yisa ja a wu hosini
1: a wu hosini matsimbe
0: ka gurupu dinimizaduri ja so ka gurupu dinimizaduri hi luya a famba na yena se para va ta tiva ku ni loko a huma gurupu dinimizaduri a ku tiva ku a humisi ku yini hikwani nawu
1: hi swona ematsimbi hi khensile hi khensile swinene naswo
0: khani mambu tata
1: yebo hoyo hoyo byi xile hina mani
2: hi basidumu hi yena tatana oras mkopa tlhela ku a wuya
1: hi byele mkopa
2: tatana a wuyivi a li ni ka vafa
1: nad
2: ni ka vazimamani leswi basidumu ndzi ni mafela leswi a ni yimasin'wini ni ya nyaka mafasati a laka mutiya a vavasati na hina vavanuna vini va masimu ni na horila ka vavasati va yivasilini a makoku ni masalada hinkwaswo swa
1: masiakuva
2: limuya loko u swi languta a hi vavanuna vanyimaka voxe ni vamamani va boha swituko va vona swimpini va kuma koku haleni ku yivuyo yiva masimuni
1: hawu
2: a wu swipini la tolo va kona va nga yiveliwa ngopfu kose ni hi pfila ku kona vo rila vava ya a vavasati loko hi vona va yivaka u ya ya yivaka tirhi hinkwayo loko ku li vafana ku ri va famba va xavisa vhintivhinti va kuma mali ya xitsongo wu hlawulela liya yikulukulu lomuya va teka nkwama wa wa vitila sini va famba va xavisa se vafana se mati loko u ze u ya dyavi wa wena swaku yapa eka tirhi hinkwayo vavasati va nga teka saka va ya tsemelela va kivarhala vafana
1: hi swona mkopa
2: va yivaka bava hayi vavanuna ntsenada va yima kuma swiwupfile hi vanyingi vavasati ni vavanuna hinkwavo epasipra ku ze xihlawuka leswimeti leswi nga loko u kuma masin'wini tela e hayi ta tivonela hikuepa ha kusuku loko mu yisaka mfumo i ta xika mfumo sokutani u mi tshika famba
1: hi swona hi tlengelile tata
2: alimambo tatana wanga mike hi hurila masin'wini ku yiveliwa hi vavasati ni vafana la alimambo tatana ivi la hi ba ngopfu sika vakaka vafana va swiphetongo la kwani a hi va swiphetongo so ni vo lava na vona va ka mamani lawa va kala va nga lava ku tirha wa swivoka se vanyingi va kala va nga lava ku tirha maxi matirhela lawa hambi leswi kumbaka va xavisela vo livo tirha vona maxi na vona a va yi va gweva masinada vuya va yiva masin'wini ka vanhu swa swi lunganga leswi
1: Watch it, the convocum in 8 horas na 52 minutos. Galicale, itavahi, palalishi, and gekambe kunum week set of gain, hoyo hoyo, zishile.
3: Mama na wako.
1: Mama.
3: Zishile,
1: minjad.
3: Okay, this is arm.
1: Cut it to med.
3: Come to
1: namuntlha namuntlha mama i 29 grau centigrade byi
3: yingile swo ba mavoko tolo swi ba zindzoti namuntlha a swi fika
1: sa komba leswaku yingi n'walanga a kusuhi swinene
3: nambitano o yini n'wana wa wena wa ku yala ku exikolweni
1: a yi ngheni makeni mama va nga hi bamboma valungu
3: a makeni ni fanele ni nghena hi mhaka leyi va ni tekele marito kumbe mavito lava nga sungula va kanela.

Jishile. Akusiva nintwa nanu nzeneka chitsungusha mgangeni waka mudada chifundzeni chimadudwini mailano ni male ifaneleka kubohiwa akushavisenika semende li bindzulu waka emgangeni luya inkuponi ya dugongo ka chitsungusha ku a ka mudada. Xivangelo hileswaku kusunguleni ka lembe leli vahanyi va ka mudada va kumise ku vilela ka vona akuva va xixeliwa emale ya semende swi nga ndlela ya ku va kota eku yaka etiyindlu ta vona ta matshamela manene. Mhaka leyi yi ve yi dokadokisaniwa hi mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjezi lweyi a tsatsiyeke evurhangeli.

0: yalekaya minjani
1: ya hayi lishe kahle
0: ehe
1: anu shira mishiya ka mahlweni ku hutisa xi hinkwalalisa
0: mas now a lwe wa kulaya lwe
1: langa kubalalanga
0: eh akusweni kuva nengena namundla loko ekambeselile leswiya ingele David aku 29 graus centigrade tolo a le 28 então sikomba leswaku ingi hatlakuka hatlakuka
1: anga ekolano David avuleka kona leswi langa imunaka one xi kipanyana xa ku pepela
0: munhu loyi a sukeke kana a swi tiva leswaku now ni dya ku va ni ya tirha leswi swi fanelaka mina
1: ya maxa a ti vonele kusa ku na ku cinca ka nkama
0: a malanga podi ma mu trayira
1: bavo yena yi endlanga hi malanga ya kona
0: maxa podi swi tshuka swi huma
1: podi va nga bulanga kahle
0: hi yoleyo mhaka lana
1: podi va nga bulanga kahle va nga
0: sidumale podi swi tshuka swi nga humi hilaha swi fanelaka ha kona leswi u nga swi pimisa swi nga leswi one leswi a nga bra swi enceka
1: ya baso va swi litani kusa namuntlha o vona ku u suka na wuni mujansi u ve na wo pakatsa
0: loko u tlhela u kuma leswaku mujansi u bindza ku tlula mpimo byin'wana bya masiku a mujansi lowu u sukaka na wone leswi ni nga sukaka ya mina hi ma 3 hours so laha ni nga kona u vonaka ni
1: mijansi
0: leyi yi bindza ku tlula mina
1: ya bindza ene wa tiva nyona lexo ka xi nga wu tsakisi xi tika ngopfu swinene kambe a xi sakana xa mpunga a u nga rivari wa fikaka ya mani
0: no a ni ku u ni propose ku ni makungu lawa u nga na wona ku nga le khale nyoni muzvangeli wa tiko a ta hlengeletana ni vazvangeli va malocal dadi va tiko hinkwabyo i nhlengeletano ya ku sungula yi ntshiwaka lomu tikweni ni vazvangeli va malocal dadi
1: wala u khweveliwa ku va va kota ku tirhisana kahle ni xitshungu hikuza heyi hakanyingi lomu ka malokalela lomu ku ni pongo ku ni guwa ngopfu swinene lana loko hi famba hi pfuxela tindhawu to teto hi twisiwaka swaku heyi
0: a ku lwisana ku kone a nga va hi ndlela ya misava a nga va hi ndlela ya ku va ku nga
1: ngopfungopfu ku lana ka misava lawa
0: ntawu hi nga sina tlhasa ka xiyenge lexa ku va muzvangeli wa tiko a pfula nhlengeletano leyi nga ya ku sungula man'wana madzungula lawa hi malulamisiki kumbe mi malulamisiki ma kombisaka ta vutomi bya xifundzankulu Maputo ma tshame njhani
1: ngopfungopfu ma vula leswaku hikwalaho ka ku pimelela misava leyi mfumo u tamele entirho wo tlhela u vonisisa hi vunyaminyami etindhawu leti ku pimisiwa swoho ti nga va tilumba a localidad lo karhi na ku ve vona vanyi tiko leswaku a ndhawu leyi a yi lumbi kona seno yi lumba hina seno xitaswi hikwalaho ka ku bangana loko mfumo wu tamele ntiko sula lembe la 2021 a ku va wu tiva leswaku kasi a matshamelo hi wani ya tindhawu leto a xifundzankulu Maputo ku sungula entirho wo pimelela etindhawu leti ku voniwaka leswaku ti nga tshuka ti lumba emiganga yin'wani lomu sweswi ti kalaka ti nga lumbi kona ka nkarhi wa sweswi tintlhari ta ku pimelela emisava ti karhi ti tirha enkongotweni wa ku va ti tiva hi ntshimatshima leswi a vahintiki va vulaka swona swi nga ndlela ya ku va ku tlherisiwa etindhawu leto ka miganga ti lumbaka yona ndzhaku ka ku kugame entirho lowu makungu lawa ma ta va ma heleketiwa a assembly ya provincial swi nga ndlela ya ku va ma pasisiwa ku ndzhaku ma va ma kongomisiwa ka huvo yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni le ndzhaku yi nga ta mapaluxaka a bulletin da republika mahungu lawa ma tivisiwe radio mosambiki hi lou jergemo munyiki wa wona ka mfumo wa xifundzankulu Maputo loyi a endleke swi nga xifaniso ku bangana ku nga kona exikarhi ka swifundza swa Marakweni na Manyisa lomu ku vuliwaka leswaku tindhawu tin'wani ti lumba emiganga ya ku a nga li kona lomu ti gamelaka kona
2: por conta desses aspectos que nos referimos, sobretudo aquelas constatações que

0: e referi-me que foram encontrados no terreno. Ou poderá acontecer que a Assembleia Provincial decida que não, nós queremos sair daqui, ir para lá para ver se efetivamente o trabalho que foi feito é correto ou não. Só para dar um exemplo, aqui no distrito de Marraquene, há uma área que está em disputa entre. O que acontece é que Marraquene reivindica, Manhissa também reivindica, mas Manhissa reivindica, então há um conjunto de interesses que se tem que ter em conta.
1: Marito ya munyiko mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu Lugerjemu loko a vulavula hi ntirho landziwaka enkongondzweni wa ku pimeleriwa etindhawu ku va ku tiviwa leswaku ta va ti lumba emiganga yini ya kona.
2: Hi swona i mhaka ya nkoka leyi mi hi tiseleke yona Fernandus Dumu na yi kombisaka a ku navela ka mfumo ku va ku tlhela ku hambiwa mindzelekano hi laha swi fanelaka
1: hakona kona hikuza heyi phela ngomu wa vona ku hakanyingi a loko ku lava ku simekiwa enkomponi yo karhi a mhaka leyi karhi yi humelele emarakweni na Manyisa va karhi va kokelana ndhawu liya leyi u yi tivaka liya ya hi maka nkomponi leyi nga kona
2: swi sukela kolani ka ku nkomponi leyi fanela ku va yi lumba hine
1: hikuza i pa yi hakela resa haleni na loko
2: yi lumba hine hi fanele
1: va ku a guxeta lelo la n'wina sena
2: kambe
1: haleni ka ku bindzula kona haleni
2: kwezo ku fanela ku va ku hakela haleni u tinemba kutani i ntirho wa lisima lowu tameriwaka hi ni ku dumbaka leswaku i swin'we ka leswi swi nga ka tshuka swi vumba a mabulu ya nkoka ku fambeni ka ntsombano lowu wa ku sungula ku nga le khale wu ta ka pfuliwa hi muswengeli wa tiko Daniel Chapo ntirho wa kona lowu landziwaka kholomu a xifundzankulu Maputsu xifundzankulu xifudorobeni bya ka Maputsu kutani hi yisa mahlweni madzungula na ha zindza leswaku ku nga le khale muswengeli wa tiko a ta va ni zito
1: kunene wa vona ku ankomponi ya Caminhos de Ferro de Moçambique na yona leyi tameleke entirho wa ku ya ndlalata exiporo lexi sukelaka adorobeni ka Maputsu na xikongoma a Resano Garcia na xikongoma a tikweni ra Afrika-Dzonga a ntirho wu nga kona sweswi wa ku va ku yanamisiwa a ndhawu leyi swi nga ndlela ya ku ku nga kumeki eswirhalanga a switimela ku ri leswaku swi hambukelana swi nga ndlela ya ku engetela i ntamu wa mindzwalo ni vanhu va faneleke eku teketliwa hi switimela leswi ku sa swoswi swimilela hileswaku ku va ni xiporo xin'we swaku a xitimela xi famba khambi lin'we ntsena a swi koti ku swi
2: hambukelanaa
1: ve mhaka leyi endleka leswaku ku fambeni ka lembe leliya
2: mhangu leyi humeleleke ya ntenga ntarhanizimuka swinene
1: a ve mhaka a ve hikwalaho nga ku pfumelekaka ku swi nga hambukelani eswitimela se ya kumela ku humelela a nghozi ya ku fana lexi leswo a ngopfuni leyi ya Caminhos de Ferro de Moçambique leyi tameleke entirho wa ku va ku yakiwa a njhanji yin'wani hi tlhelo swi nga ndlela ya ku mafambela manabyala a hi tiveni Stan Manyisa loko a vulavula hi leyi mhaka
3: komponi yi hanyelaka ta switimela swa njhanji hi xiyimo xa tiko yi vula leswaku yi karhi yi tsutsumisa mintirho ya ku va ku sungula ku yakiwa a njhanji ya vumbirhi kumbe ku banqa ka njhanji leyi sukelaka mpolweni wa doroba ra ka Maputsu yi hlanganisa tiko ra Afrika-Dzonga a nga Linha Ferroviaria de Resano Garcia ku vulavuliwa hi njhanji leyi nga ta seketelaka ta ntleketlo hi ku tirhisa switimela ni ku va yi pumba nkama wa ku nyimelana ka switimela loko swi ka swi kotlana hi ku va swi ya ka tindhawu ta ku hambana ka nkama wa swoswo tinhlari ta CFM ti karhi ti dyondza tindlela ti nga ta tirhisiwaka ku va ku banqiwa a njhanji leyi yi nga ta sukelaka doropeni ra ka Maputsu yi tlhavinyeta Mosambiki na Afrika du Sul. Emidio Bata, diretor executivo wa komponi leyi xiyimo xa dzongeni ka tiko a vula leswaku swi tiyile a njhanji leyi yi ta yakiwa vhela ova leswaku ka nkama wa swoswi ku laveteliwa tindlela leti tingana

0: Riziyara za tikweni hinkwaro ra Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Muito se tem que ir a Nisungula Xenge, Xavuzazo, Camintijo, Sigo Jana Muntla, Helica Uavuzazo, Xenge Lexi, Sungula Gankamalu, Itafama Nascuatla San, Kamawa, 16 horas, Nascula Kahi, Nungoloko, Inflica, Nimaputo, Nankatsakanhoma Jungula, Ya Sifun Zankulu, Maputo.
2: Inflica no Maputo. Não conocota, mas jungle é seco. A chifre já com o Maputo.
3: Inflica no Mingsete. O Agoranzeca. Inflica no Júlio Mavota. Hi humelelisa leswaku munhu wa vanhu va khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na varhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we exikanekisweni xa ka Tembe Nsim axifundzeni xa Matutwini. Ku pfumaleka ntwanano xikarhi ka xitshungu xa miganga xa muganga wa Mudada xifundzeni xa Matutwini mayelana ni mali ya nxavo ya semende li bindzuliwaka hi komponi kumekaka ka muganga lowuya. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka enhlikani wa nyamuntlha 5 ka Mhawuri wa 2026 u nga mavokweni ya Juvita Ngovo ka vukombiso ni vubindzuli na Thomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo.

0: Isungula hi mahungu lama vulaka leswaku muni wa vanhu va khomiwile hi maphoyisa ya xifundza nkulu Maputo na va rhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 malembe na yin'we ya ku velekiwa axikanekisweni xa ka Tembisim axifundzeni xa Matutwini. Vantshwa lavo va khomiweke na i vantanga va kusukela ka 25 ku ya fika 25 ya ku velekiwa. Loko va ta va dlayile muntshwa lweyo va ta va tshikile antsumbu axitaratwini, tanihi ku vula ka munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo. Carmina Late a hlamuxelile ni leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo hikola ka ntirhisano ni munghana wa mufi. A engetele ku hlamuxela leswaku nkarhi va nga khomiwa va kumiwini swibalesa swimbirhi ni tinhlavu ta 5 ni pasi la maphoyisa ya xisencha Serniki.
1: Tani mambu ni xoweta avayingiseti va radio Mozambique ka province la ka Maputo ku humelelile i dia 29 ya hweti ka hela hi masinkora. Ku ni mun'wa menina a nga baleriwa hi 4 aloko a vavisiwile ku angisa hi na maphoyisa swi hi fikela ku tsutsumiwa ku yiwa hala. Aloko va fika hala va kumi aloko ku a maphoyisa loko ma fambile hala va fiki va kuma swa ku ina a menina loyi a nga na vutomi a ndzinise Johannes wa malembe yena a elivendedora de sexo a korpu la yena le le xitaradwini ka ku gamakana ni kinta a local ni kinta linga Matutwini.

0: kwankiza amaphoyisa nivaserniki va tirhile va maya ntirho wa operative pela va kota ku va xiklarisela a vugevenga leli nga mahiwa a vugevenga leli xa majalawa va nga maya va nga dlaya a ntombi leyi ya Vendetora de Sex. Swi kotiwile ku va khomiwa kwatu ra vanhu va nga ni disete a 29 yani xa malembe va kumiwile ni swibamu swimbirhi kambe a swibamu leswi a swi ni set wa mamunisox va gama va kumiwa ni distintivu la serniki manjhaliwa nga kumiwa ni lexa distintivu xa serniki a nga ha pertenseri serniki a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetela wa ku luta ni mbala swa ku ina kambe tipox ka nkama wa sweswi va kumeka a commando districtal la matitwini pela va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenga lexi khalimaka.
1: Ku tala ku zami va kuma vanhu lava swi kotekisi ku yini ka mintirho mi milandziki i nhwanyana luya a lowuxaki swi endlise ku yini?
0: A nhwanyana luya na a nga lowuxaki a ni mumbenyani a ni munghani mumbenyani a ni mumbenyani wa ntombi entawu pela va kota ku va kumiwa laha i ntirho wa maphoyisa u nga tirhiwa pela va kota ku xiklariseriwa vugevenga leli nga mahiwa va nga dlaya a ntombi leyi ya 26 xa malembe a nga Vendetora de Sex.
2: Carminia Leite munyiki wa mahungu ya maphoyisa loko a tlhamuxela mayelana ni ku khomiwa ka munhu wa vanhu va rhwexiwaka nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we a xikanekisweni xa ka Tembisim a xifundzeni xa Matutwini. Xifundzankulu Maputo ku sungulile ntirho wa ku pimelela tindhawu leti ku voniwaka leswaku ti nga tshuka ti lumba miganga yin'wana swo swi tikalaka ti nga lumbi kona. Yentelelo ya mahungu lawa na Fernando Sidumu.
3: Ka nkarhi wa sweswi tintlhari ta ku pimelela emisava ti karhi ti tirha enkongotwini wa ku va ti tiva hi ntshimantshima leswi a va hintiki va vulaka swona swi nga ndlela ya ku va ku tlhelisiwa etindhawu leto ka miganga ya tilumba ka yona ndzhaku ka ku kugame entirho lowu makungu lawa ma ta va va ma heleketiwa a assembly ya provincial swi nga ndlela ya ku va ma pasisiwa ku ndzhaku ma va ma kongomisiwa ka huvuyikulu ya buha minawu lomu tikweni leyi ndzhaku yi nga ta ma paluxaka a bulletin da republica. Mahungu lawa ma tivisiwe Radio Mosambiki hi Lou Jergemo munyiki wa wona ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lweyi a endleke swi nga xifaniso ku bangana ku nga kona exikarhi ka swifundza swa Marakweni na Manyisa lomu ku vuliwaka leswaku tindhawu tin'wani ti lumba emiganga ya ku a nga li kona lomu ti gamelaka kona.
4: E un trabalho complexo ainda vale fazer o tempo por conta desses aspectos que nos referimos sobretudo aquelas constatações que referimos que foram encontradas no terreno. Ou poderá acontecer que a Assembleia Provincial decida que não, nós queremos ser daqui, ir para lá para ver se efetivamente o trabalho que foi feito é correto ou não. Só para dar um exemplo, aqui no distrito de Marraquene, há uma área que está em disputa entre... O que acontece é que Marraquene reivindica, Manhissa também reivindica, mas Manhissa reivindica, então há um conjunto de interesses que se tem que ter em conta.
3: Marituya munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lou Jergemo loko a vulavula hi ntirho wu landziwaka enkongotwini wa ku pimeleriwa etindhawu ku va ku tiviwa leswaku ti ta va ti lumba emiganga yini ya kona.
2: Fernando Sidumo ni mahungu mayelanaka ni ku pimeleriwa ka tindhawu leti voniwaka leswaku ti nga tshuka ti nga lumbi miganga yin'wana sweswi tikalaka ti nga lumbi kona. Hi ta tlhela hi ya Matutwini ya xifundzeni xa Matutwini hi ya rhamba style Manyisa ni mahungu lawa ma vulaka leswaku ku pfumaleka ntwanano xikarhi ka xitshungu xa muganga wa Mudada mayelana ni mali ya nxavo ya semende li bindzuliwaka hi komponi yi kumekaka ka muganga lowuya. Style Manyisa a wa hlawutela mahungu lawo.
5: Swa karhata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada.

0: kuma hi entelelo na Annabella Nkumbi.
1: Emiso provincial de Maputo wa umbiri lwei a kumekile Instituto de Formação de Professores a kuva tiva malulamiselo ya vatsongwana lava lowu ma buleke ni vatlhavukanyisi va swiyenge swa ku hambanahambana na hambi ni vabeli.
2: Orasgive basketball. Ya wa famba ntirho sweswi ku famba kwatsi porque conseguire ku hi junta a vana hi tshama na vona va ya xikola hi gama hi kuma nkama ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pura hi kumeka ka xitaju hinkwavo vana hina pura hi kota ku hi tisa hi collective hi group a ntirho hi wolwa wun'we pura hinkwezo think hi vona a friend swa ku think hi hamba ntirho ate para hi kota ku hi conseguira ku hi alcançara a mitizo leyi hi nga yi bala ku hi kota.
3: Lucy Philippe, volleyball. Leswi ta kahle leswaku hi tlhanganisi vatsongwana hinkwavo valani lava nga kheteliwa hi sungule ku tiza. Hi tiza hi minkama ya ku hambana, a majaha ma tiza mixweni, a tintombi ti tiza axikanini. Conseguirile ku va juntiwa hi tiza na vona hinkwavo. Swi nyingi swa ku a nga pura hi lunghitela maji hi lwa ni ku lunghita.
1: Mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizano ya majogo de sportivo scolares yi nga ta endliwaka xifundzankulu Nyembani ka wheti yi nga ka yona. Mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizano ya majogo de sportivo scolares yi nga ta endliwaka xifundzankulu Nyembani. Mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo de sportivo scolares yi nga ta beliwa ku gan'wini bya hweti leyi a xifundzankulu Nyembani.

0: Inhlikani maputu wa nyamuntla hi makola ka siku leli humeleliseke leswaku munhu wa vanhu va khomiwile maphoyisa ya xihundzankulu Maputu na va rhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we exikanekisweni xa ka Tembe Nsima exifundzeni xa Matutwini. Ku pfumaleka ntwanano xikarhi ka xitshungu xa muganga wa Mudada kwale Matutwini mayelana ni mali ya nxavo ya semende li bindzuliwaka hi komponi li kumekaka ka muganga lowuya. Vave na wena Juvita Ngovo na Tomas Buruma a hali Nhlikani.
1: Nhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
2: Treze horas, 16 minutos 47 segundos, e de Coingala a Nungulau Coinflicane Maputo, cola a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Caxengue Chavosanjo, Castigo Janamuntla, Lana Itaca, Kumavunanga, Tacuambanambana, Quatla Sankamawa, 14 horas, Kamama Jungula e Enflicane. Njoka majungula yenhlikani muyingiseta ku swandzeka hi ta kuma switiviso swi nga leswi ngani ntsakweni ngana ka nkuweni 14-10 hi ta
3: kumavunangaijambanisela
2: ku etlhasa nkama wa majungula yanhlikani 15 horas na 10 minutos kuma tidondzo ni vumundzuku ntsako ke hi va hi hambanisela vunanga ku ya tlhasa ka nkama wa 16 horas nkama wa bugamu bya xiyenge xa
3: vuzansiamuntlaaemisor festival national du jeu sportif scolarzamba
2: muyingiseta kuzanzeka ku va mfumo yi longoloka ku ya tlhasa vugamu bya le xiyenge na ku navelaka nhlikani wunene ku navelaka siku bya kutalaithomo siku bya kutala lirhandzu siku bya kutala hinkwaswo leswi swi nga swa lisima kwini na kwini lomi tizwiyezwi mi kumaka na u kumeka kone. Treze horas na 18 minutos, 45

halaya katembe hikaluta katembe yakamatutu kuba yakumana na kostanetu janja kutsaliwa asalamanga aitarani vunanga byintshwa byakwe swimbangini. Pedro Chau kaya shimbutsu kamalehisi.

0: Mana, nyamutela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Intiyiso, wa mvona Paulo hi Luyan, awa buya.
2: Eh, mvona vamakwezu, utshama muswitwa vakhanela hi menchelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xoleso.
2: Leni, i prepe. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lwewo ka la gaive a jula ku ya mahlweni a li xisweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu tivhikelile ka gaive. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya bensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emissor Provincial de Maputo. 14 horas, Moçambique.
5: Rádio Moçambique, Maputo.

0: Mana, nyamuntela mgangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Inti yisu, wamvona Paulo Hilian awabuya.
2: Eh, mvona vamakwezu, mutsama musvitwa vakhanela hi menchelo lamantswa ya ku tivikela ka gaive.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela lamantswa ya ku tivikelela ka gaive mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, i prepe. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lowu kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzingwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaive. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbisaje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitel na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku tivikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: bola ni mbelwa va kula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni biwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa

kone ka nkama wo xika kumbexana nkama wa malanga nkama lowu hi navelaka ku va hi ya amalwandle hi ya timphina hi ti khulisa hi malwandla tiko ti nga na wone. Irmãos, verdade, já imbitam sozinhos, ou se... E vunangale dzi... E dzi ingelaka. Ngalikali tatua... Tomás Muyan. Yena masculino longoloka na hini... Na hini hiti saia... Njombo ikulu kubana wene hinkamalu.

risima likulu kusuhi ni xitshungu ngofu ka biganga ya le tinhlaveni. Musangeli wa tiko fa vulavula mixwa namuntlha ku pfuluweni ka nhlengeletano yikulu ya ku sungula yi katsaka a vatsangeli va malokalidade hinkwawo ya tiko yi vitaniwaka Primeira Reunião Nacional dos Chefes de Localidades yi landziwaka doropeni bya Maputo na yi taka teka mpfhuka wa 4 wa masiku. Hlengeletano leyi ku kumeka vatsangeli va 1132 wa malokalidade ya tiko hinkwabyo na yi hambiwaka ndzeni ka makungu mange fortalecendo a base para o desenvolvimento da localidade. Secretário de Estado das Funzankulu Gaza tatiya vatsangeli va malokalidade ya xifundzankulu lexiyana ku va va va ni vutlhari byikulu ku koleni ka hinkwawo madzungula mayelanaka ni mafumela lomu migangeni mataka koliwa ku fambeni ka nhlengeletano yikulu ya vatsangeli va malokalidade yi landziwaka kusukela namuntlha edorobeni bya Maputo. Jaime Neto Ali lowu fanela ku va i va mukhandli wukulu lana a vahlengeli va xifundzankulu Gaza va fanelaka ku va va yingela hinkwato leti va leletiwaka tone swi nga ku va va ya yantswisa matisela lomu va humaka kone. Aka Gaza ku huma 123 wa vatsangeli va malokalidade lava va leletiwaka ku va fanela ku va va kulisa a vutlhari va nga na byone swi nga ndlela ya ku yendlala ta nhluvuko a xifundzankulu lexiyana. Na ku enceka leswo xifundzankulu Nampula xi teka a ku ya ka nhlengeletano yikulu ya vatsangeli va malokalidade yi landziwaka lomu doropeni bya Maputo timhaka ti yelanaka ni vusirheleli ku zula ntshamiseko nambi a ku koka mabindzu ku va swi ya hluvula a xifundzankulu Nampula ku va a va timhaka ta ndhokadhokisano ndzeni ka nhlengeletano ya Maputo. Komisao de Plano y Orçamento bya Assembleya da Republika bya pfumela ku va ku hlwela ka ku zumeliwa ka timali ti vitaniwaka Fundo de Compensação Autárquica swi kazi swi vanga switikamezo hi ta cuma a ka mamunisipio ma nga le mangani ya lomu tikweni. Tani ku hlaya ka muzangeli wa komisao lebyi yena ya xikomichi, ku ni mamunisipi lawa ma tlhanganaka ni swikazato swikulu swa ku hakela a miholo hi nkama hikwalaho ka ku hlwela ka ku zumeliwa ka timali ka mamunisipi lawo. Kutani ku hlaya ka yini ya xikomichi ku va ku ndzulutiwa a mhaka leyi kumbe ku yi yantswisa, vatsangeli va mamunisipio va fanele ku va va luka makungu ya ku endlela ta a ku kola a tinemba swi nga ndlela ya ku va michumu minyingi mi julaka timali mi famba ndzeni ka ku na byala. Lama hi tlhaselaka kusukela xitirito bya Muatiza xifundzankulu Tete ma hlaya ku va ku nyimeliwa ka ku bindzuliwa ntsengo wa 40,000 wa matonelada ya bindzu bya swa ku hambanahambana ka nguva ya vubidzi ya vubyimi hi nga ku yone. Ka bindzu bya swa masimu byi ta ka bindzuliwa ku humelelisiwa swa timbowa, tifijawu, switsama, swibewu leswi swi bindzuliwaka ka miganga ya le minkoveni. Mfumo wu seketeli hi timbewu a vabyimi lava va luzeke a swibewu swavo hikola ka timpfula tikulu ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ku byone. Madzungula ya matiko ya vambe byi tlheli byi pfuliwa a livala bya swihahampfhuka bya doropa bya Cabo tikweni bya Afrika do Sul. A pista i fa byi pfaliwile hi mawara ma nga le mangani wa vubisi wa tolo hikwalaka ku va ku buluki peneu bya xihahampfhuka xin'we xa Kenya Airways. Mhaka leyo yi enci ku va ku jikisiwa a swihahampfhuka swi nga leswi ngani ku va swi ya wupama ka swivala swa swihahampfhuka swa miganga ya vavundzamani. Na hambileswi ku tlheleke ku pfuliwa a livala leliyana la swihahampfhuka doropeni bya Cabo, vutsangeli bya tiko lebyiyana byi hlaya ku va ka ha ni swihahampfhuka leswi swa ha zumeliwaka ku va swi ya ka mimbangu min'wana kumbexana swi ta ka hlwela ku va swi tlhasa a livaleni la swihahampfhuka la doropa bya Cabo tikweni bya Afrika do Sul. Lawa muyingiseto wa ku zondzeka a ve madzungula nhlikani emisoro provincial de Maputo mawaku lowu ma wu tlhasela hombe ka xikhoma moya xaku.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kaleteke xikarhi ka kampu a kaleta mbelo wa ku sungula a kaleta mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INAS/IP, avita xihantla maxaka ya mamana Lizzy Mbiza, wa 66 wa malembe ya ku velekiwa, n'wana wa tiko ra Mozambique, a kumeka eka tikweni ra Afrika-Dzonga. A tswaliwile siku ra 1 Juni wa 1960 doropeni ra ka Ncayincayi xifundzankulu xa ka Gaza. Ku tiviwa nakambe leswaku a game ku endzela Mozambique hi lembe ra 2012. Marungula man'wana mi nga ma kuma ka INAS/IP a kumeka ka Avenida de Angola ka nhlayiseto 246 ya Rez du Chão kumbe ku qungela 086-62-45-470. Mi nga fonela 97-30-34-440 kusukela 7:30 ku ya fika 15:30.
1: Bola no belo avô que lá chumato, se não é aquele te que escreca campo. Aquele também belo sungula, aquele também belo ombire, a fulamela, aí a machuene, gambe o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
2: O mundo é que vai cozer, levantando um tênis que é campo. O assado é que a bela canguana, o antano, o atiwete, a tudo é um belo pepo.
1: Cassia na enda aí.
2: Sato o ombê, o pepo, um guanangana na macatene, o mchai, o pepo, o assado lui. Aí enda se combi, se só que vem um guana karate, ruma sila. Ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare yangusa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
2: swi komba ku veni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
0: a yi ri ka publicidade ndzhaku ka ku va hi twile nongonoko lowu nge mavoko mani swiyenco hi ya mahlweni ku va na n'wina so swi ta mi fikisela vunanga ku ya fika 17:00 nkama wa mahungu hi ku phinda emisori provincial Maputo wa Radio Mozambique a ti tshinzeta ka wena hi nkama lowu ku va mi longoloka ka nkama lowu kunene mi nga ndleleni ka tindlela to hambanahambana ta ku va mi tlhelela lomu mi sukeleke kona hi mixo kutani hina ya tibeja ku va hi ya mahlweni ku va kusuhi swinene na n'wina hi ndlela leya radio.

kusukela laha xi nga vana. Se u ta fika buluweni u nyimela xitimela kumbe xitekwini kumbe xitekwini tlhelo ra ko se u nyimanyana laha se u zungu nghena xidorobani xa Magudu. U fambanyana kwini? Ta ze va fika Viasão. Se loko u ri Viasão u ta tivonela we kolomuya u ta va beki ndlofa swona. Dza sexi na 54 minuti ku nga ri khale yi ta bani simbi ya dza 7 hora hi sweswi ndzhaku ka beki ndlovu hi nkama wa José Guimarães i ni vunanga laha ma byi tiva n'wina ni nge boxi mina loko mi nga byi tivi ta boxa byi gamile.

Mahungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo mahlaiwa yi David Ntimana. Muno majama kumeka mavokweni ya mapoisha shifunzeni shamatutwi ni shifunza nkulu Maputo na marushwa kananzu wakuwa madlaele mwenyana mungwe ashika nikisweni ishalika tembe nsimi. Kuvulolwa imajaha ya tintanga ta kusukela ka 27 kuya fika 29 malembe ya kuvelekiwa tani kurungula ka munyikelo mahungu ya maphoyisa exiyimo xa xifundza nkulu Maputo Karminia Leite. Vanhu lava nkarhi va khomiweke hi wona a va ni swibamu swimbirhi ni ntlhanu wa tinhlampfu na timbirhi ni swigotso swin'wana swa ku lumba maphoyisa ya ku endla xisencha a nga maphoyisa ya Serenki. Mahungu marungula ni ku va mun'we ka lava khomiweke ni swigotso swa Serenki i munhu loyi a hlongoliweke khale ka vuphoyisa leri hikolaka vugevenga a ya ka mahlweni ku va a byi endla. Ku khomiwa ka vanhu lava swi kotekile kola ka ntirho wukulu endliweke maphoyisa hi nseketelo wa munghana loyi a dlaweke. Swa ha tsondzoma ku va ni ntwanano xikarhi ka vatshami va le ka mudada a xifundzeni xa Matutwi ni xifundzankulu Maputo lava ku sunguleni ka lembe na n'waka va kombiseke xikhalo xa ku va va kuma nseketelo wa maxavela ya semende a Dugungu hi mali ya le hansi. Se ku hundza ntlhanu wa tin'hweti na yin'we na nkuponi yi pfumelile ku va hi nga va xavisela semende leri hi mali ya le hansi a ku va va tipfuna kambe ku te fika sweswi a ku na lexi fambaka. Nkarhi va endleke wona xikombelo lexi va vulile ni leswaku a swi twakali leswaku vona tanihi vatshami va muganga lowuyana ku bindzuliwaka kona semende va nga ya mahlweni ku va va xava hi mali ya le henhla. Mhaka leyi nkarhini wa kona yi ze yi ngheneleliwa hi mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Eric Xibonges loyi a tsatsiyeke xitshungwa ku va xi tilulamisa ku vumbiwa a ntlawa lowu nga ta rhengelaka ntirho lowu a ku va va kota ku va va pfuniwa emugangeni lowuyana. Loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuha ximurhangeli wa xifundza xa Matotwini Dulce Yekanyemba a rungula ku va mfumo wu rindzelile ku twa marito ya vatshami va muganga lowuyana ma vulaka.

0: Kala nimbelwa vaklashuma tsilo ya Caltech exikarhi ka kampu. A Caltech mbelwa ku sungula, a Caltech mbelwa mbirhi, a fulamela a ya mahlweni, a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelu wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangwisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni, a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: No, dza setore xi na 11 minutos ndzhaku ka vunanga bya Jerry de Souza. A vula maxapasin sweswi tatwa masochwa na uxigurwani.

17 horas 44 minutos xi twile vunanga bya Riziana Jaime lebyi nge vizinya wa mina a frigela ti nga teki hi ku twa bya xinyalano yi anakanya leswaku hayi panela yi nga laha kasi ku gizeragizeriwa swa matsavu gizeragizeriwa mukaka kambe xinyalana vakiti xi nhlonhlonyani ka tinhompfu ndzhaku ka fani mfumo loyi n'wi teke loko ka ku dyambu byi pelile nkata famba tlhaveka ximutswana muzonga munyondroma sweswi nkama Safira Jose a ni xirilo

0: John Go loka ku huma bodlelweni ja vakiti vamamana ku rhwala mpingo lowu wa ku veni va biwa hi matlhelo hinkwawo xidyo ni xinqele va rhwalele ku tika. John Go
1: nda hinda
0: a to va timhaka ta maxapa to muxurisa va ku vuya mamana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: É 18 horas, em Camões, o Telo Marungula.
2: Nhlautelo wa madzungula nokonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Mune wa jaha ma kumeka amavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo na marhuxiwaka nandzu wa ku va ma dlayile n'wanyana mun'we a xikanikisweni xa le ka Tembi Nsimi ku xifundzeni xa Matutwini. Swa tsondzoma ku va ni ntwanano xikarhi ka vatshami va le ka Mudada xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo mayelana ni ta maxaviselo ya semende ra nkoponi dugungu. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka i nga ta tisokovetelaka ku fambeni ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha wa vunharhu 5 ka Mhawuri anga Agosto wa 2020. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi, kasi Tomas Buruma hi yena khomiselaka amarito ni mimpfumawulo hoyohoyo. Hi sungula hi lawa ma vulaka leswaku mune wa vanhu va kumeka amavokweni ya maphoyisa lomu xifundzankulu Maputo na varhuxiwaka nandzu wa ku va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na rin'we ya ku velekiwa a xikanikisweni xa le ka Tembi Nsimi xifundzeni xa Matutwini Jufita Ngovo.
4: Mune wa vanhu va khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na varhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na yin'we ya ku velekiwa a xikanekisweni xa ka Tembi Nsimi a xifundzeni xa Matutwini. Vantshwa lavo va khomiweke i va ntanga va kusukela ka 25 wa malembe na mambiri ku ya fika 25 na mune ya ku velekiwa. Loko va ta va va dlayile muntshwa lweyo va ta va va tshikile a ntsumbu a xitaratwini tani hi ku vula ka munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo. Carmina Late a hlamuxelile ni leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo hikola ka ntirhisano ni munghana wa mufi. A engetele ku hlamuxela leswaku nkarhi va nga khomiwa va kumiwini swibalesa swimbirhi ni tinhlavu ta 5 ni pasi la maphoyisa ya xisencha Serniki.
5: Ka purofesa la ka Maputo ku humelelile i dia 29 ya hweti ka hela hi masinkora ku ni mun'wana menyina a nga baleriwa hi 4 ra majaha loko a vavisiwile ku angisa na maphoyisa swi hi fikela. A maphoyisa loko ma fambile hala va fiki va kuma swa ku ina a menyina loyi a nga na vutomi a ndzinise Johannes wa malembe yena a $11 de sexo corpo la yena lili xitaratwini ka ku gamakana ni kinta li nga Matutwini hi ku hankisa a maphoyisa ni va Serniki va maya ntirho wa operativo pura va kota ku va xiclarisela a vugevenga leli nga mahiwa a vugevenga leli xa majaha lawa va

0: hlamaya va nga dlaya a ntombi leya vhendeto ra gisex swi kotiwile ku va khomiwa kwatu ra vanhu va nga ni disete a 29 yani xa malembe va kumiwile ni swibamu swimbirhi kambe a swibamu leswi a swi ni setwa mamunisons va gama va kumiwa ni distintivu la siriniki manxa loyi a nga kumiwa ni lexa distintivu xa siriniki a nga ha peritesiri siriniki a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetela wa ku luta ka nkama wa sweswi va kumeka a kumando districtal la matutwini para va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenga lebyi entawu para va kota ku va kumiwa laha i ntirho wa maphoyisa u nga tirhiwa para va kota ku xiklariseriwa vugevenga leyi nga mahiwa va nga dlaya ntombi leya 26 xa malembe a nga vhendeto ra gisex
1: Carminia Leite munyiki wa mahungu ya maphoyisa loko a tlhamuxela mayelana ni ku khomiwa ka munhu wa vanhu va rhwexiwaka nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we a xikanekisweni xa ka Tembisim a xifundzeni xa matutwini
2: Ku seve ni ntwanano xikarhi ka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada xifundzeni xa matutwini mayelana ni mali ya nxavo ya semende ri bindzuliwaka hi nkoponi kumekaka mugangeni lowuyana hi vula Dugongo Stelio Manyisa a wa tshokovetela
3: Swa ha karhata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada a xifundzeni xa matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa a semende hi komponi ya Dugongo kumbe hi chapu ra Dugongo a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mudada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugongo ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene hikuva ka marito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula na ku ve ri bindzuliwa kolaya nyongeni ya vona kusuhi na vona mhaka leyi yi patseni ku va yi ngheneleriwa hi sekretari du stade wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges loyi a hlengeletananeke ni vayakitiku va koho ka Mudada ni varhangeli va chapu leri yena ra Dugongo lomu ndzhaku ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano Bonges a seke marito ya ku va vayakitiku va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi na ko mali yi ta kota ku va yi pfuna vayakitiku va koho ka Mudada
4: loyi a nga bara vende semente undo yi tira xikwa tsingu dividiri vitomatoma disaparecere daki va wu recebere primera trashe va wu vendere va wu comprar outro mas o preço é preço da fábrica que vocês vão vender com ela para essa nossa população aqui façam bem as matemáticas para essa coisa da empresa vocês não caírem já resolvemos o problema
3: marito a secretário de estado wa xifundzankulu Maputo nkameni wa kona a siya mavonela ya leswi vayakitiko va ka Mudada va nga endlaka swoho enkongometweni wa ku va va xavisa semende leri va nga ta nyikiwaka hi chapu leri yana ra vubindzuli ri kumekaka a matutwini fabrika Dugongo o va leswaku ku ta fika sweswo a vatwani vayakitiko va ka Mudada murhangeli wa xifundza xa matutwini Dulce Kanyemba a vula leswaku vo vo nyimela ku va xitshungu xi vula leswaku hi tiseleni semende siku ra ku karhi va teka kontentori va ri yisa ka Mudada a ku va xitshungu xona ku xavisa ni ku va ri xavisiwa hi mali hansi swinene a ku swi na va ni rito ni ri rin'we ri humaka ka vayakitiku va ka Mudada
5: já não é o problema do governo é o problema deles organização deles como população porque onde se sabe que o fim é lucrativo já começa o problema quem fica quem gera qual será a finalidade desse valor é só a população dizer que traga no juscimento porque o primeiro lote é oferta para eles Não tem custos para a população. Nós estamos à espera que a população venha nos dizer que já estamos prontos e vamos avançar.
3: Vakunguhata ku va ka xiyenge xa ku sungula va ya simeka a kontentori ri nga ni mpimo wa ku tlula 300 wa masaka ya semende leswaku ri xavisiwa emugangeni wena ka Mudada ni ku va man'wana ma tshuka ma yikisiwa ka Mudisa enkongometweni wa ku va va yakitiku va kumekaka kusuhi na chapu leri yena ra Dugongo va xava semende hi mali ya hansi swinene swa nga leswi va swi kombeleke masiku ndzhaku kambe vo va hanyimela ni namuntlha a rito ra vahanyi va ka Mudada
2: lomu xifundzankulu Maputo ku sungulile ntirho wa ku pimelela tindhawu leti voniwaka leswaku ti nga ha tshuka ti lumba miganga

0: n'wana swo swi tikala ka ti nga lumbi yona. Yentelelo wa mahungu na Fernando Sidumu.
1: Ka nkarhi wa sweswi tintlhari ta ku pimelela emisava ti karhi ti tirha enkongomitini wa ku va ti tiva hi ntshimantshima leswi a va hintiki va vulaka swona swi nga ndlela ya ku va ku tlherisiwa etindhawu leto ka miganga ti lumbaka yona. Ndzhaku ka ku kuga miendri lowu makungu lawa ma ta va ma heleketiwa a assemble ya provincial swi nga ndlela ya ku va ma pasisiwa ku ndzhaku ma va ma kongomisiwa ka huvo yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni leyi ndzhaku yi nga ta ma paluxaka a bulletin da republika. Mahungu lawa ma tivisiwe radio Mozambique hi Lou Jergemu munyiki wa wona ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu lweyi a endleke swi nga xifaniso ku bangana ku nga kona exikarhi ka swifundza swa Marakweni na Manyisa lomu ku vuliwaka leswaku tindhawu tin'wani ti lumba emiganga ya ku a nga li kona lomu ti gamelaka kona.
2: E un trabalho complexo que ainda vale para o seu tempo, por conta desses aspectos que nos referimos, sobretudo àquelas constatações que referimos que foram encontradas no terreno. Ou poderá acontecer que a Assembleia Provincial decida que não, nós queremos ser daqui, ir para lá para ver se efetivamente o trabalho que foi feito é correto ou não. Só para dar um exemplo, aqui no distrito de Marraquene, há uma área que está em disputa entre... O que acontece é que Marraquene reivindica, Manhissa também reivindica, mas Manhissa reivindica, então há um conjunto de interesses que se tem que ter em conta.
1: Marito nyamunyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu Lou Jergemu loko a vulavula hi ntirho wu landziwaka enkongomitini wa ku pimeleriwa etindhawu ku va ku tiviwa leswaku ti ta va ti lumba emiganga yini ya kona.
0: Lawa ma hi fikelelaka le tikweni ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va murhangeli wa bandla ra Umkhonto weSizwe Jacob Zuma a simeke n'wana wakwe Duduzile Zuma ku va xiandla xa kweka bandla leri. Eduardo Figurão a wa hi tshokovetela mahungu.
3: Duduzile Zuma loyi a velekiweke ka Maputsu hi lembe la 1972 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni hikuva a rhangela xikwata xa Umkhonto weSizwe ka huvo yikulu ya ku boha milawu atikweni la Afrika-Dzonga. Kotolo ka tivisiwile ku simekiwa ka mamana Lindiwe Mtsale akuva a le xiyandla xa vumbirhi xa Jacob Zuma ka vurhangeri bya vandla la Umkhonto weSizwe. Ku tivisi nakonawo ka leswaku cincacinca loku ku le ndzeni ka makungu ya ku vumbiwa ka vandla la Umkhonto weSizwe leli taka lwela xitshungu xa tiko la Afrika-Dzonga. Vandla leri ri ta kumeka ka ntlhantlha ya nhlawulamani yi ta ka endliwa hi n'hweti ya Hukuri a nga November. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão.
0: Hi gemeta hi lawa ma kombisaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri lani varhangeli va mitlawa ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu va ya ka mahlweni hikuva va tilulamisela kun'we ni vatsongwana lava nga ta kombisaka a xifundzankulu lexi ka mitlangu ya ku hambanahambana le a xifundzankulu Nyambana vugan'wini bya n'hweti hi tsutsumaka. Anabela Nkumbi
4: Emissão Provincial de Maputo, o Aumbirilwe, a Kumekila Instituto de Formação de Professores, a Kuvativa Malulamisela Vatsongwa na Lav, Loma Buleke Niva Tlavukanyisi Vaswenge Swaku Hambana Hambana Nambini Vabeli.
5: Ora skip basketball. Ya, wa famba ntirho, sweswi ku famba kwatsi porque conseguire ku hi junta avana hi tshama na vona. Va xikola pra hi gama hi kuma nkama ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pra hi kumeka ka xitaxi hinkwavo vana hina pra hi kota ku hi tisa hi collective hi group a ntirho hi wolwa wun'we pra hinkwezo thinki hi vona a friend swa ku thinki hi hamba ntirho a te para hi kota ku hi conseguira ku hi alcançara a mitizo leyi hi nga yi bala ku hi kota.
6: Lucy Philippe, volleyball. Leswi ta ka hlaya

0: hlanganisi vatsongwana hinkwavo valani lava nga kheteliwa hi sungule ku tiza hi tiza hi minkama ya ku hambana amajaha ma tiza mixweni a tintombi ti tiza axikanini konsigerile ku vadyuntiwa hi tiza na vona hinkwavo swi nyingi swa ku a nga pura hi lunghitela maji hi lwa ni ku lunghita swa kazata ku u tshika u pfumela swa ku u nyingi maji ka nkama lowu hi nga ka wona hi hamba xiforce hinkwaxo xa kwezu xa ku hi ta konsigera ku va ni ekipa ku hi tsakisa ku famba a festival hi tiza swa ku hi konsigera u kuma ambangu wa xiyiwa swimbenyana swi ta voneka lowu a ntiziwa kwezu na verdade hi ku hi lwela ku kumeka ka mbangu wun'we wolowo ka ku nyikiwa xiyiwa.
1: Mina Elisa ra munhu mutuki hi trena ra bem masiku lawa de siku leyi nga tlhaso hi trena ra bem ku na madifidulidade so foi a troca ya makwarto nyana yi nga hi tra pakela nyana manxa xi ta ja hinkwaxo xi bom tsakile ku hi ta representa ra maputu provincia
2: madama hlamba u xikola
1: ya donza primeiro pouco eu fui uma donza em uma jebuia e descansar e a uma treino que ela ia e comi um quase bom tava eu chicota porque antes de buia lá já eu veio de preparar uma segunda água e já lá não podia implementar tá aí em casa já em coena juntar a nina mam distrito tá conseguir a cu juntar a
3: esse menino moçada de bolões.
2: A modalidade de mafamba já.
3: Mafamba bem.
4: Mintiri ya ku tilulamisela ka vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogodi sportivo scolaris yi nga ta beliwaka ugan'wini bya weti leyi a xifundzankulu Nyembani.
5: Mwingiseto ku rhandzeka swi ringene. Namuntlha hi gembeta kona nhlavutelo wa marungula lani humeleliseke tinhlokomhaka ti vulaka leswaku munhu wa vanhu va kumeka mavokweni na maphoyisa hi ximi xa xifundzankulu Maputo na va rhwexiwaka nandzu wa ku va va dlayile a muntshwa mun'we a xikanekisweni xa le ka Tembinsimi a xifundzeni xa Matutwini. Ku pfumaleka ntwanano ka xitshungu xa muganga wa le ka Mudada xifundzeni xa Matutwini mayelana ni mali ya nxavo wa semende ri bindzuliwaka enkoponi yi kumekaka mugangeni lowuyana Dugungu. David Ntimana hi yena a lulamiseke a nhlavutelo wa marungula wa namuntlha tlhela ku kombisa Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulu Sima Mahombe.
6: Miyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo.
7: Ave nhlavutelo wa marungula a emisori provincial de Maputo a Radio Mozambique 18 horas na 16 minutos. Hi nghena ka xiyenge xin'wana xa ku hungata na n'wina varhandzi va vayingiseti hi vunanga lebyi hi nga ta byi fambisaka ku ya fika 19 horas hi nkama wa matimu ya siku leswi nga ta landzelaka hi ta mi byela loko yi bile yo nsimbi.

0: Aluwadu vanitiva nunu amina ikuchayo. Azimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo. Zimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo.
1: Emisor provincial de
0: Kona Namibia vanitiva nunu amina ikuchayo. Kona Namibia vanitiva nunu amina ikuchayo.

Hi siku la vunthlano ka mhawuri wa 1868 ku hluliwe ntlawa wa masocha ya maputukezi hi valwi va bonga amugangeni wa Masangano. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka ku lwisana ku vonakeke na ku sunguleke nkarhi lowu ntlawa wun'we wa ku vumbiwa hi 1522 wa masocha ku sukeke tete u kongoma a ku ya phanga Masangano, ndhawu yi nga ha rhangeliwa hi hosi Bonga. Ka yimpi leyo ku dlayiwe ntsengo wukulu wa masocha ya vukolonyi, laha ku hulukeke ntsena 225. Ntlawa lowu wa maputukezi a ali wa vumune na wu tsandzeka a ku phanga muganga wa Masangano. Hi 1869 maputukezi ma tlhele ma ringeta ku rhumela xikwata xin'wana xa vumune, kambe naxona xi hlulekile hikusa vana va tiko va endle a vutiyisi lebyikulu swinene laha va kombiseke a vunhenha bya vona. Hi fanele ku vula leswi swa ku xikwata xa ku sungula ku ringeta ku phanga Masangano xi rhumeliwe hi ku famba ka malembe 1856 na xi rhangeliwa hi governador wa tete Miguel Augusto de Gouveia. Hi nkarhi wolowo, handle ka ku va maputukezi ma hluliwile, ku dlayiwile ni murhangeli wa wona Miguel de Gouveia. Handle ka governador lano ka ha dlayiwe ni ntlawa wa tiofisiyali ni 4,551 ya maputukezi kun'we ni madzanadzana ya valandi va nga ha tipatsile ni vukolonyi. Tani hila hivuleka hakona na muntla hita tsundzuka na kona kufika ka masocho ya Amerika ngwalungu amarovya ntsindza wa Liberia na makongoma kuya helisa yimpi yinga hali kona shikari ka vaka xin'wana va tiku leliya. Yimpi leyi a yi sungulile hi N'wendzamhala wa 1989 na ku dlayiweke vanhu vo tala, kasi van'wana va sindziseke a ku tshama nkangala. Hi tlhelo lin'wana, tikweni a ku vonaka ndlala yikulu ni ku pfumaleka ka mimirhi. Yimpi ya Liberia a yi tlakukile ngopfu swinene laha a yi fika ni ntsindza ka tiko. Leswi sindziseke Amerika n'walungu akuva hi siku la vunthlanu ka mhawuri wa 1990 a rhumela masocha akuya vhikela xitshungu. Sweswi Liberia a hanya ka moya wa kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko ndzhaku ka ku va ku helile madzolonga a nga ha kumeka ka wona ni ku va

0: ku simekiwile demokrasia ku tlhela ku endliwa nhlawula mani tikweni. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku hluluwa ka maputukeze hi mintamu ya vutiyisele ka vukolonyi la maputukeze mhaka yi humeleleke a Masangano lomu sweswi a nga xifundzankulu Tete. Nakona hi vulavule hi ku fika ka masocho ya Amerika n'walungu a Morovia ntsindza wa Liberia. Nongonoko lowu u tsaliweni ku hlayiwa hi Jose Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Etwile dilo ni cinci loka ku nta tanga na mani kavunanga lebyinge Maria Teresa wa mukomba lwi kasi ha yena hi luya ku phinda swo swaka leya na Rahele wa ku nyika lwi ha yena lwi hi luya.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe

ba hikumaka na vale ka mathlelo yo hambana hambana hi vula lipelile nkarhi wa xiyenge xa vuntlhanu xa mintirho ya radio Mozambique rito lilumba Jose Ariel Makwakwa lweya ku xuvela ka vusiku byinene ni ku longoloka khwatsi ni mintirho ya mpfunga wa hina ampfhukeni hi gandlati la Sento Idosh Ponto 3 eka FM. Hi kona na konavo hi 90.0 layana a Ponta d'Oro. 89.0 a Magudu. Xileswo ke vaka hina ha milosa. Teki ni ku wa mina ka vusiku lebyi. I Julian Malati. Hi paniwile kun'we ku va hi donsa. Hi tamela lexi xiyenge bava na hi kongoma na xona laya ka nsimbi ya 21:00 na 10:00. Hi nkarhi wa 20:30 i ta va nkarhi wa vukoxa vutivi bya ntumbunuku. Nongonoko u fambisiwa hi walukwerhu Joaquina Vilankulos. Hi 21:00 yi ta va nkarhi wa mahungu ya vusiku. 21:05 i va nkarhi wa switiviso swo hambanahambana. Hi 21:10 yi va nkarhi wa ntirhisano ni valukwerhu wa xifundzankulu Gaza na Inyembane. Mintirho leyo mi tshiwa Dzongeni Informativo Regional Sul. Nyamuntlha valukwerhu va ka Gaza va nga ta donsa michini papayi. Va yi tamela, va donsa swiphela, hi kongoma laya ka nsimbi ya Mayanoid. Hi nga se fika kolano, hi lipelile mamatana. Lipelile papayana, lipelile ka varhandzi va mintirho ya Radio Mozambique. Mintirho leyi, hi tamela hi lirhandzu. Hi tamela hi ntsaku, hi tamela hi ku tiva leswaku wa hina muyingiseri i masiku, i minkama, a hi yimelile. I hikolano ke hi nge hi amukela ku losela ka hina hi ndlela leyi.

20 horas e tlantekela 8 minutos na 17 segundos em Caruaco Vaienda Rádio em Saco. E tlantleka Rito, e tlantleka Vunanga, e longoloka no Eira Muingi Seri, e chela Vulombe, e chela Caldo, na inga tatanga mati. Em Caruaco Tenga, em Caruaco Rula. Louka wona e fambaka ilava wa Eira Muingi Seri. Hi tshembisaneke naye hi masiku ni minkama. Hi vulile na ku navu tanihileswi hi nga vabali va ntiyiso. Ha famba, kambe ka lin'wana la masiku hi ta ta kotlana ka ndhawu ya xihena ku va hi landza ya xihena mintirho. I hi kolano ka swona. Hi kola ka lowu nkarhi hi famba hi ku lava. Hi lava muyingiseri wa hina loyi a tlheleke entirhweni. Vun'wana a ni ku landzeni ka mintirho tanihi hina nkarhi lowu. Vun'wana a hi kuma lomu xibedhlele hikuva ngati ni nyama swi nga chadanekiki. Vun'wana a lomu madyela ya ngula hi minandzu leyi hi tivaka ni leyi nga yi tivikiki. I hi kolano ha nconconza. Hi famba hi lava wena hikuva hi tshembisanile ka latolo leswaku hi.

Yena nga vuya na zona hinkwaso papai 20 horas xi tlhandlekela 25 minutos hi meyo. Murhangeli wa tiko Daniel Chap a vula leswaku varhangeli va miganga va fanele ku veneni va hisekela a ku camula timhaka leti ti va ka ti vonaka ka miganga leyi va yi rhangelaka. Tanihileswi a nga vona va nga phambini ka xitshungu, va fanele ku pfunisela ku byela ni ka kurhula ni ku tenga ni hanyele byinene hambi hi nhluvuko wa miganga. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa namuntlha dorobeni la ka Maputsu ku sunguleni ka nhlengeletano ya ku sungula ni varhangeli va miganga hi xiyimo xa tiko. Ingani ke radio i mahungu, radio i vunanga, radio i mafambele ya hina lawa ma ku endlaka u pfumela leswaku hi fela ku famba kun'we. Watwa hi gindla pasaporti hi nghena Afrika-Dzonga.

ya mahlweni ndoka dokisano ka leti ti yelanaka ni mitlangu ya bola ya La Liga. Vinicius Junior a kombela ku yengeteliwa timali ta muholo. I mali ya xiyengetela hikuva na yenavo a vona leswaku a na lisima ka ntlawa wa Real Madrid. Henhleni ka swona a navela leswaku va nga kota ku mu yengetelela mphamu ku va a ya mahlweni hi ku sikisela. Kati loko a nga li swona wa kunguhata ku veneni a nga ya yima ka matlhelo man'wana ku fana na Arsenal. A kombiseke ku navela kakwe ku va a nga xava Vinicius Junior.

Sinene kuva loko u fikile ka vukati ledzo u tiyisela u va u rhula a tinhundzu u nga ha fambi na u ti rhangarhelile u nga ha fambi na u ti pakatsile u nga ha fambi na u xanisiwa hi tona u tiyisela ka ku tiva leswaku hi le kaya u yo fika a wa ha fanele ku xaniseka hi swona tshamiseka phula byi hola loko ti li kona timhaka tshama mi kombisana ya ka muti lowu tiyeke ya ka muti lowu vaningaka ya ka muti lowu nga ta ti dzunisaka ha wona ku fambeni ka masiku.

Costa do Sol bava a vindla yendla hi ku vindletela ferroviari wana kala hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu papayi. Mafambele ya mintlangu ya musambola nkarhi lowu Dito Filipe a nga haha. Xega wena wananyana Maria. Timhaka ta wena hinkwato ti tsumbukile leswaku ku holovanyana kutsongo. Mabokiso ya wena ya timpahla matshama nhlokweni. U yinga na wona ova la unga kona. Meneti ni hafu kuva hiya khoma simbi ya 21 horage. Ama karika tiko. Madala lweyo. Murombo Emakalima aiki Jimmy Pena.

akun'we ni ku lwisa timhaka ta vudyambana ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko ni ku byala ku rhula ni ku tenga phakati ka xitshungu. Murhangeli wa tiko a vulavula wa vunharhu lweyi edorobeni la Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku landziwa ka nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va miganga hi xiyimo xa tiko. Banco de Moçambique a vula leswi swaku makungu ya ku yangula mayelano ni mhaka ya Moza Banco hi lembe la 2016 ma humelelile hi ku landza nawu wa ku vhikela mintirho ya mabanku lomu tikweni ni nkongometo wa ku vhikela a timali ta vinyi ni swin'wana hi xiyimo xa tiko. Katsalwa Banco de Moçambique a vula leswaku hi lembe la 2016 Moza Banco a kumeka ka matshamele ya ku vilelisa mayelano ni xiyimo xa ta xuma lomu a pfumala tindlela ta ku nabyala ta ku yisa mahlweni a mintirho yakwe hi ku nabyala. Banco de Moçambique a yengetela hi ku vula leswi swaku hi hweti ya September wa lembe la 2016 timali ta hubyana leyi a ti kombisa a ku va ka xiyimo xa saldo negativo ya 24.9 mil milion jomametical, kasi xiyimo xin'wana a xi kombisa ku yehla na xonavo hi -7.21%. Banco de Moçambique a vula leswaku a ve hikwala ka matshamele lawa ni man'wana swi endleke leswaku hi hweti ya September wa lembe la 2016 a yangula mayelano ni matshamele ya Moza Banco. 89,000 wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala aswifundzeni swa le Sofala, Gaza, doropeni la ka Maputo ni xifundzankulu Maputo mi karhi mi pfuneka ndzhaku ka ndhambi ni ku taleliwa hi mati. Ku vulavuliwa hi vanhu va pfunekaka hi timali ti chuwaka subsidio social base ku na ti fikaku ka 7,500 jomametical na ti yangulaka hi mali a yi kongomaka a ku nyikiwa vanhu hi mpfhuka wa tin'hweti tinharhu. Murhangeli wa hubyana ya Inash Olivia Fati a tlhamuxele leswaku maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku hungula nxanisa aka vanhu va hanyaka ni vulema na va kaleke va nga koti ku endla nchumu lexi nga kotaka a ku seketela vutomi bya vona. Loko a vulavula ka mintirho ya vukoli bya mahungu a tlhamuxele leswaku maendlelo lawa ma komba ku nabyala hikwalaho ka nseketelo hi timali u humaka ka Banco Mundial na UNICEF, timali ti pimiwaka hi 184 milion jomametical. Masukelaka xifundzeni xa le Xibabava xifundzankulu Sofala ma vula leswaku wa vunharhu lweyi ku byaliwe ribye la ku sungula hi ku xungeta a ku sungula ka mintirho ya ku yakiwa ka chapu la Klinker switirho swi tirhisiwaka a ku bindzuleni ka semende. Ku vulavuliwa hi makungu ma tirhisaka a timali ta ku huma tikweni la China ti fikaku ka 700 milion jomametikale. Mahungu ma vula leswaku chapu leri li ta thola ku tlula 600 wa vanhu na hi siku li nga ta bindzulaka 3,000 wa matonelada ya clinker. Holobye wa ta xuma Basilio Mohati a rhangeleke mintirho ya ku byaliwa ka ribye ra ku sungula a tlhamuxele leswaku makungu lawa ta tlhavukanyisa nhluvuko wa xifundza na makumekaka phakati ka makungu ya mfumo wa tiko la Musambiki ya ku tlakuxa matshamelo ya ta machapu hi xiyimo xa tiko la Musambiki. Ta matshamelo ya nkama ku fambeni ka siku la mundzuku doropa la Liteta nga vanona ni nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 32 graus Celsius, ku landzela doropa la Maputo na 30 graus, ncayincayi 29, inyambani na nampula 28, Vilankulu, Beira, Kilimani na Pemba 27 graus Celsius, hi Vugamo hi kuma madoropo ya Ximoyo na Lexinga na 25 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Moçambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Lipedi Dem.

hakunene ngini likashiti kushadzu ngini nga lkhaleta kuma mtintle kumaka mta mahungu ngata matsinza utaka i 20:30 i 23:00 ritlhela fisheta mahungu ya xifundza nkulu kasi ya dzungeni ka tiko leswo ndzoka loko ive hi kuma na kuloko va ta vukuli i 23:30 ta ve nkama wa journal kasi ultimo journal ka ntirhisano na Antena Nacional. Musito rhandzeka lawa ta vona mafambela ya mitirho ka xinglexi xa dzongeni ka tiku vuhaxi lusukelaka a drupini la kancancaye ni rhamba mukiseti wa Putugaza na Nyambani ku ve ni u ya mahlweni u longoloka ni mitirho yahaxi ya radio Mosambiki. Ku nga li khale hi ta kuma tinhlokomhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiko.

Mwingiseti wa switichi leswi na swa radio Musambiki Dzongeni ka tiko a ku hi ozela na ku pelisa hi ntsako lana hi taka hi ku landzela tinhlokomhaka ta nongonoko lowu u nga ta ya ampfhukeni ku nga le khale. A mfumo u karhi u hakela a timali eka vanhu lava va kumeka ka matshamela ya ku tsotsoma hikwalaho ka xibyana Institute National de Assaut Social. Mahungu lawa ma ve ma paluxiwa ku fambeni ku ka nhlengeletano yikulu leyi yisiweke mahlweni muvulu lweyi ni vahumbirhi a xifundza nkulu Gaza leswo aparaya la le ebileni lana ku hi tivisiweke nakambe leswaku ami ndyangu hi hanyaka a wusiwanini ka swifundzankulu Gaza Sofala Maputsu ni doroba la kona yi i kuma vuseketeli hikwalaka xiubyana lexi. Mintirho ya ku vonelela a nawu wa xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku i ta tshuka yi nyimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Kasi hi le xifundza ankulu Maputsu hi tatani nxaxabeto wa mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ri ku bandlukana exikarhi ka vatshami va le emugangeni wa le ka Mudada a xifundza nkulukuka Maputsu na swivangelo swi yelana a kasi ni ku va va yamukela asemende hikola ka komponi Dugungu. Hi tata hi tlhelo lin'wana kuka nongonoko u nga ta pfukeli ku nga le karhi ni mahungu na mayelana na ku tilulamisela kuka swifundzankulu Gaza na Maputsu. Hi vulavula hi mitlangu yikulu ya lomu swikolweni Desima Sexta Edição du Jogo Esportivo Escolar. Mitlangu leyi nga ta yisiwa mahlweni ka n'hweti yi tsutsumaka leswa xifundzankulu i Nyembani. Ya mi rhamba ku va na hina ku nga le khale.

Ruth Virginia lokavla vulam hi xivundza mkisitenga tsika kwa hashi twang kufungupfu nkarini wolowo wa majambu nkarini lowo wa usiku lowu kambe ni ku tshemba swaku loko ana hina loko a hlawuli Radio Mozambique a hlawuli khwatsi ku va xivundza lexo xi va xihangalaka ka vintumo ra xina 18 minutos ya mahlweni ni vunanga kambe ku nga ri khale i tata ni nkarhi wa mahungu.

0: Moeng seti wa switichi leswi nga swa radio Mosambiki dzongene ka tiko ya ku losa na ku hozeletsa ku ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu lana hi taka tinhlokomhaka leti. Mfumo u karhi u hakela a timali ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya ku tsondzoma. Mintirho ya ku vonela a nawu wa xifundzankulu Nyimbani yi vula leswaku yi ta tshuka yi yimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Ka mahungu ya ta mitlango tisamiri ta nawu mayelanaka ka siku tilulamiselaka ka swifundzankulu Gazana Maputsu na ku chuvukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni yi nga Festival National Tuxa Xipotive Xikularixi. Inyambane 2026 ya mkulani ke akulosela ka Rui Makaringi lwa bizule ke dalikari ya kumbisa nungunu kuwa na munti wa mahungu lo ngana usekitele dwa mchini dwa takuluru antiro Maria Mamiri njelele iminamula wingi seti ele dunene esungule mahungu lama vulaka leswaku xihubya lexi tirhaka a vanhu lava hanyaka ka matshamelo ya ku tsutsuma nga Institute National Data Social ina xiatikweni hi lexi hlengeleteke muvulu lweyi ni wa wumbirhi kolomu a xifundzankulu Gaza leswo apara ya le le bileni ku ve ku xuxiwa a makungu mayelanaka ni ku seketela a vanhu lava va hanyaka ku ka usweti. Ikolar afum ukare wakela timale ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya kutsotsoma tani kuvula kukana kuloriwa antiro ka Rluji Matsinyi.
1: Murangeli nkulu wa xubyana xa mfumo xa kuseketela lava vangaka matshamela yo tsonzoma Institute National de Assistance Sociale avula leswaku mihandzu ya makungu lawa mayisiwaka mahlweni ndzeni ka kuva kuseketeliwa a xitshungu kumbe minjangu leyi hanyaka a wusiwanini maya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko Melani Shuma Maria the Gloria Bernard a tlhamisela leswaku hambileswi ku nga na swikarhatu swo kalana ni Shuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60% hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo melano no seketele ka vanhu lava va vilelaka ntamu swinene. Murangeli lweyi a vulavula wa zibili lweyi a praya dubileni ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka conseil consultivo ya inash. Nhlengeletano leyi i kambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka ntamu swinene a tikweni la Mozambique.
2: Os resultados apresentados ao longo desta sessão evidenciam que, não obstante ao cenário de restrições orçamentais e da liquidez, o INAS tem conseguido assistir, no exercício em curso, 542.312 agregados familiares dos programas de segurança social básica, correspondente a 63% da meta planificada.
1: Marito ya murangeli nkulu wa xubyana xa ku seketela lava nga ka matshamela yo tsondzoma a tikweni Maria de Gloria Bernardo. Ndzeni ka masiku mambirhi tintlhari hambi ni varhangeli va nhlangano lowu etikweni hinkwalo va xiyile a tinhlokomhaka to hambanahambana mayelano ni vuseketeli lavanhu vo vilela. Atikwene lamsabeke
0: Carlos Matsenyo.

0: a kumeka xitikile kasi hi khambile loko va hetela ni mahungu lama ma vulaka leswaku mindyangu yi hanyaka ka wusiwana ka swifundzankulu Gaza, Sofala na Maputsu ni doroba la kona yi kuma vuseketeli hikwalaho ka xiubyana Inash.
1: 89,000 wa mindyangu leyi yi hanyaka aku xanisekeni hikwalaho ka wusiwana ka swifundzankulu Sofala ni Gaza, Maputo provincia ni doroba va kuma a vuseketeli ndzeni ka makungu ya Inash a nga nhlangano kumbe xiubyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ni swikarhato hi vulavula hi vanhu lava va xanisiweke hi ndhambi leyi xaniseke a tiko lembe leli. Vanhu lava va karhi hikwalaho ka Inash va yamukela ndyangu ni ndyangu a xuma ya fika ka 7,000,000 wa timetikali, mali leyi yi lumbaka vuseketeli hi xipimo xa 20 dinari, tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku seketela vanhu lava a kunguleleli ku nga ta ku va leyi yantswisa a ku xaniseka ka vanhu lava ku tala ka vona va kalaka va nghena matshamela ya ku va va endla ntirho nakona lokuma vuseketeli la Bank Mundial ni UNICEF. Minhlangano leyi ya matiko ya misava yi humeseke ku tlula 184,000,000 ya timetical. Mahungu lama tivisiwe hi Olivier Fati a tlhelweni ka ntirho lowu u nga ve kona hi vulavula hi nhlengeletano ya xiubyana lexi xiyimo xa tiko layana a Pradubeleni kolomu a xifundzankulu Ngaza.
2: Estamos a implementar o programa Apoio Social de Direito Pós-Emergência, que é o programa que nós temos de resposta a choques. E para esta resposta a cheia e inundações, nós estamos a fazer uma transferência monetária. Portanto, por mês são 2.500 meticais, só que considerando o tempo de implementação, portanto, devemos ser feito de fevereiro a abril, mas ainda estamos a fazer alguns pagamentos. Portanto, os beneficiários estão a receber de uma só vez 7.500 meticais.
1: Marito, já o Mrangele Washenge, já com o secretário Avan, o Vaco Vilela, então, Sinene, Cachudana, Inas, Olivia, Fat, lei avuleke na kona leswaka kungu lele likuma na kona vuseketeli la yin'wana mihlangano swanga hi kungu la ta majela a misaveni, Save the Children ni Andra, kambe lava a va cikumetanga xuma ka nhlangano lowu wa mfumo kambe va tirhisana ni wo mfumo hikwalaho ka Inash ka ku seketela a va seketeliwa va nhlangano lowu.
0: Mahungu lawa kasi ma ve ma paluxiwa ku fambeni ko ka nhlengeletano tani hi vuleke ha kona ku sunguleni ko ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Nhlengeletano leyi veke yisiwa mahlweni muvulo lweyi ni wa vumbirhi apara ya lale ebileni lana etlhelo rin'wana murhangeli enkulu wa xiubyana xo seketela a vanhu va hanyaka ka matshamela ya ku tsondzoma atikweni i nga Inash a vulaka leswaku a mfumo u karhi wu yisa mahlweni makungu ya ku seketela a vanhu lava tani hi nseketelo wa nakulorhiwa ntirho Carlos Matsinya.
1: Xiubyana xa mfumo lexi xi hisekaka hi ku seketela a vanhu va ku hanyasiwanini xi karhi xi tirhisa kungu lintshwa la ku hakela mali hikwala ka ma-wilence ndzeni ka ku va ku pumbiwa a ku tika kumbe ntikelo wa tekwela ni xuma eka mfumo. A kungu leli li ve li ringisiwa nkarhini wa mavabyi ya COVID-19 leswi kusukela exifundzeni xa Montepuezi a Cabo Delgado, kambe sweswi se kungu leli li karhi li tirhisiwa ka kungu la vuseketeli lana se ku khumbiwaka ku tlula 280,000 wa vaseketeliwa tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa vuseketeli ka xiubyana Inash hi xiyimo xa ntsindza. A mihandzu se ya woneka hikwalaho ku va ku pumbiwa a swikarhato swa ku yelana ni ta xuma swa nga a mali leyi yi nyikiwaka ku va yi seketela a ta mahanyela eka vatirhi

0: ambi nitakwela na nukuva kuna kuva amale tsamsekile la kulave kaka akona problem ale leyi ingata nyikiluaka eka vasiketeliwa Olivia fight avla leswaku andiro wa likona ku safukana ati swa swinyinga swa kwela na nilikunga ata mafone ambi nukuva kuna Shivilelo shakuwa kufundisiwa atukare melanu ni ishuma.
1: Estamos desde sempre à procura de formas menos generosas de fazer chegar o valor aos beneficiários. Tradicionalmente, o INAS tem feito estes pagamentos manuais, portanto, os técnicos do INAS têm que se deslocar para as postas de pagamento com valores monetários, então temos custos da própria segurança policial, das próprias ajudas do custo dos técnicos.
0: Maritu ya Olivia Fante Murangele Washenga Shata Usekele Aina Ntsinza Loko Aflavlana Kona E Leswi Swinga Karhi Swi Endliwa Ndzeni ka Ku Va Ku Pfumbiwa Antikelo Wa Takwela Ni Xuma Eka Mfumo Avule Nakona Leswaku Va Tirhisa Ni Swibyana Swa Mfumo Swibyana Swa Kwelana Ni Ku Va Swijuwati Hambeni Van'wana Va Seketeliwa Va Kuma Amapasi Ya Munhu Hambeni Ku Va Van'wana Va Tsarisiwa Leswo Eka Swibyana Swa Kwelana Ni Ubali Ta La Ta Matswaliwa
2: Na ku endleka leswi mintirho ya ku vonela ana wa xifundzankulu Nyembani i vula leswaku i ta tshuka i nyimisa a ku tirha a tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu ora siro mawu.
3: A mintirho ya uvhikeli ga nawu lomuka provhinsi ya Nyembani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha mandhawu yo karhi lawa ma kumekaku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku wa swivanana swi famba swi hakena a swingwheri ni vusiku hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi hakena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku ngopfungopfu ka madoropa ya Nyembani Machichi ka Vilankulu hambu ni madistritu ya Zavala Nyarimi Murhumbeni ni ka Masingini. Muholeleli wa ufikeli ga nawu wa Procuradoria Provincial lomu Nyembani Morage Bambu yena loyi a vulaka swaku a nawu hi lowu wu nga va wu vekiwa na wu karhi wu betela ku wa swivanana podu ku va swi tshikiwa swi ya swi ya kena swingwheri ni vusiku ka va khomisela ka Bambu nawu lowu wu nga va wu pasisiwa hi lembe ka 99 nga wu kumeka na wu karhi wu hloniphiwa
4: kani vo yiva o imona andzi swi tivi va betelo kucikunani nawu mukumbireri tinki va swi tiva leswaku ni hina hi yaku laha ka xitokofela la hi ya kina hi ya nwa loko hi wona a n'wanana wa mutsongwani tinki hi mutlhelisa ya kaya wena vizinyo wena n'winyi wa n'wanana a yi nga fikani leswi swaku voseni we meupayi ki edukasao a wuraru wa mina swi ta va tlayisa ngopfungopfu yena n'winyi lahayani a bisaku xingwera ii a nga swi voni yena hi kwini hi ku laha mali a mali yi siyile vakokwana na hina u hi ta yi siya mali maxiku hanya hi kona hi ku lavaku hina hi hanya kwatsi va landzelela nawu a nawu wu tiyile wu ngo
3: nada
4: a hi ro hlakana leswi
3: Murai Xibambu muvhikeli wa nawu loyi a kumeka ku na heka muti wa vhikeli ga nawu ku nga Procuradoria Provincial lomu Nyembani
2: kasi hi le xifundzankulu Maputsu ya mukela mahungu lama vulaka leswaku ku ni ku bandlukana xikarhi eka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada a xifundzankulu Maputsu ta ni vuleka a kona na swivangelo tanihi ku vula ku kana ku lorhiwa ntirho Stelo Manyitsa swi yelana ni ku va va yamukela asemende hi ku laka nkomponi Dugongo.
5: Swa karata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada a xifundzeni xa Matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi kompani ya Dugongo kumbe hi chapu ra Dugongo a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mudada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugongo ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene hikuva ka marito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula na ku ve ri bindzula kolaya nyongeni ya vona kusuhi.

0: vona mhaka leyi patseni ku va yi ngheneleliwa hi sekretari bya xitado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges loyi a hlengeletananeke ni vaakitiko va koho ka Mdada ni varhangeli va chapuleri yena ra Dugungu lomu ndzhaku ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano Bonges a siyeke marito ya ku va vaakitiko va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi na ko mali yi ta kota ku va yi pfuna vaakitiko va koho ka Mdada
1: noyo akabara vende cimente undo yi tira xikwati singu dividir vitomatoma desaparecere daqui vao recebere primeira trashe vao vender vao comprar outro mas o preço é preço da fábrica que vocês vão vender com ela para essa nossa população aqui. Façam bem as matemáticas para essa coisa da empresa você não cair. Já resolvemos o problema.
0: Marito é secretário de Estado, o xifundzankulu Maputo. Nkameni wa kona a siya mavonela ya leswi vaakitiko va ka Mdada va nga endlaka swoho enkongometweni wa ku va va xavisa semende leri va nga ta nyikiwaka hi chapu leriyana ra vubindzuli ri kumekaka a matutwini fabrika Dugungu o va leswaku ku ta fika sweswo a va twani vaakitiko va ka Mdada. Murhangeli wa xifundza xa matutwini Dulce Kanyemba a vula leswaku voho vo nyimela ku va xitshungu xi vula leswaku hi tiseleni semende siku ra ku karhi va teka kontentori va ri yisa ka Mdada a ku va xitshungu xi sona ku xavisa ni ku va ri xavisiwa hi mali hansi swinene a ku swi na va ni rito ni ri rin'we ri humaka ka vaakitiko va ka Mdada.
2: Já não é o problema do governo, é o problema deles, a organização deles como população. Porque onde se sabe que o fim é lucrativo, já começa o problema. Quem fica? Quem gera? Qual será a finalidade desse valor? É só a população dizer que traga-nos o cimento, porque o primeiro lote é oferta para eles. Não tem custos para a população. Nós estamos à espera que a população venha nos dizer que já estamos prontos e vamos avançar.
0: Vakunguhata ku va ka xiyenge xa ku sungula va ya simeka a kontentori ri nga ni mpimo wa ku tlula 300 wa masaka ya semende leswaku ri xavisiwa emugangeni wena ka Mdada ni ku va man'wana ma tshuka ma yikisiwa ka Mdisa enkongometweni wa ku va vaakitiko va kumekaka kusuhi na chapu leri na ra Dugungu va xava semende hi mali ya hansi swinene swa nga leswi va swi kombeleke masiku ndzhaku kambe vo va hanyimela ni namuntlha a rito ra vahanyi va ka Mdada
3: kasi a xitatelo xa le banyeni ku lava ku xi pfotsa ku lukaza xikunguhata a ku yisa mahlweni ndhawini yo liya swiharhi leswi swo kala swi nga le kona tani ku vula ka na ku lora ntirho Alfredo Muyanga.
4: Xitatelo xa banyeni leswi xikunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga ri kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana aka lembe leyi hi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitatelo xa le banyeni a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa ka ndhawu liya na masukela atikweni la Afrika-Dzonga loyi a hlamuseleke mahungu lawa emurhangeli wa xitatelo xa le banyeni na alikari ya swingata leswaku sweswi ku karhi ku lulamisiwa a ndhawu ya ku va a mimovha yi ta famba ha kona ni ku va ku lulamisiwa lana a swiharhi leswi nga ta ve swi tshama kona hi nkarhinyana a ku va swi ta tolovela a muganga lowuyana Cornelio Miguel loko alikari ya vulavulaka wu kula rado Mozambique a swi nga ta leswaku a wu kongomisiwa ka majirafa ka ndhawu liya swi karhi swi ta patsa eka mintirho leyi landziweke lembe ra n'wexemu laha ku kongomisiweke ntsengo wa 400 ya swin'wana swiharhi ka swona ku nga ni mazebra xangu na mbihi.
5: Também fazer repovoamento, estamos a devolver aquilo que parte já foi em outros momentos longínquos em termos de biodiversidade. Então, gradualmente vamos fazendo este trabalho e acreditamos que nos futuros momentos será um parque atrativo para o turismo.
4: Murhangeri wa xitatelo xa le banyeni Cornelio Miguel loko alikari ya vulavula hi ku va ku kunguhatiwa leswaku ka lembe hi nga ka lona ku ve ku kongomisiwa ka ndhawu liya a ntsengo wa 20 ya majirafa lawa ma nga ta ve ma susiwa atikweni la Afrika-Dzonga ka switatelo swi nga leswi ngake ku va ma yingisela a ntsengo wa swiharhi ka xitatelo xa le banyeni.
3: Loko hi tlhela hi kongoma xifundzankulu Inyamani hi amukela mahungu lama vulaka leswaku ku ni ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va xanisiwaka hi mavabyi lawa ma tolovelaka ku va ma vonaka enkarhini lowu wa wuxika
0: lomu Inyambani.

0: Ya kandziha ahlayo ya vanhu va langutelaku a mitirho ya tawudahi hikula ka mabaju ya ka molowo wa Cirami, Mikhuhlwani, Mpfundzeketa hambi ni man'wani. A xipitala xa Hombi, hospitala provinciale lomu iNyambani, hi siku xa amukela a mpimo wa 5 wa vanhu lava va langutelaka ku dahiwa hikwalaho ka mabaju lawa. Negdi Moises mun'we wa vabaji hi nga va hi bula navo. Laha xipitala wu xanisiwa hi yini?
1: I constipação.
0: Constipação ya ku kuma makhati manyingi.
1: Makhati manyingi.
0: Kasi ku ve u ti vhikela eka constipação mukhuhlwani, u maha yini le kaya?
1: Ndza medikara ndzi leswi va nyikaka ka xipitala.
0: A dokodela wa xipitala xa Hombi, hospitala provincial lomu iNyambani, Yuran Muyambu, i bula hi ntirho va ta ku va humaha siku ni siku kambe na siyaku a jeleletelo.
2: Vem muitas pessoas com doenças do trato respiratório superior, principalmente as bronquites em crianças. E os adultos também, claramente, que procuram os nossos serviços por causa das famosas gripes. Bebam muita água, porque mesmo na época fria é importante bebermos muita água, porque a água vai dar mais trabalho ao corpo e, consequentemente, vai aumentar a temperatura corporal.
0: Magezo ya Yuran Muyambu na ahidokodela a Chipitala cha Hombi, cha provincia, hospital provinciale lomu iNyambani na kulora.
3: Kasi mfumo wa xifundzankulu Gaza u kombisa ku vindlavindleka swinene hikwalaho ka ku va ku nga na a tisensa ta ku va ku rhwaliwa a titshomba ta misava leti ti nga karhi ti tirhisiwa emigodini ya le Ximbutsu. Alfred Muyanga a tlhela vuya xitikini.
4: Ku hava tisensa ta ku va ku nga rhwaliwa titshomba ta misava leti ti nga karhi ti kumeka ndzeni ka ku tirhisa migodi ya le aximbutsu swi karhi swi vindlavindlekisa a mfumo, nakona swi maha leswaku ntsengo wa 100,000 ya matonelada ma nga xavisiwi a handle ka tiko. Mahungu lawa ma byeriwa Radio Msambiki hi sekretari xitatu ka Gaza, loyi a xungataka leswaku mintirho ya ku va ku nyikiwa tisensa a ku va ku ta sungula ku tirha a ndhawu liya ya ku va ku tleketliwa a minchumo a kusukela ancongweni hi leyi nga karhi i landziwa kusukela mfumo Ntsindza. Nakona Jeminet loko a le karhi ya vulavulaka u kulula Radio Msambiki a xungeta leswaku nakona a ku va ku ta sungula ku tirha ka mpolo wa le ncongweni ka yimeliwa ku va ku xava switirho swimbirhi leswi ha swona swi nga tirhisiwaka ku va swi tleketla a titshomba ta misava leti sungulaka ancongweni ku va ti ngheniseriwa ka switimela swa mati kongomisiwa a tikonkulu Asia. Sekretari xitatu ka Gaza nakona a ve a vulavula hi risima la ku va ku tleketliwa a titshomba letiya ku va ti ya xavisiwa matikweni, leswi a nga ndlela yinene ya ku va a komponidixenge i vuyavuyelaka ndzhaku ka loko a ku vonekile a ku va ti xanisiwile hi ndzilo lowu hiseke a swigotso swa ku hambanahambana ni ku va nakona ku vonekile a tindhambi leti ti hohloteke ndhawu leyi ku nga karhi ku tirhisiwa ku kokiwa a titshomba ta misava.
5: Para nós é importante que a exportação inicie aqui em Xungwen, porque também vai capacitar a empresa para melhorar a sua produção, mas também tem a componente de assistência às comunidades naquilo que é o cumprimento do contrato mineiro que eles têm. Então há várias atividades que devem ser desenvolvidas para cumprir este contrato mineiro e neste momento não pode fazer nenhuma responsabilidade social porque a empresa precisa de se capacitar financeiramente.
0: Marito ya secretário de Estado Kagaza, local Caria Vula, recolaca mentiro le ilanaka nikuva kunga xavisiwa titshomba ta misava leti tikumiwaka kusukela aka migodi ya misava le Ximbutsu ku va i ya xavisiwa a handle ka tiko.
3: Mwekisethi hi karhi hi fikisela nongonoko wa mahungu ya Dzonga ya maemisoro provincial ya Radio Mozambique. Maphorisa xifundzankulu Nyembani ma vula leswaku tinghozi ti vonekaka lomu switarateni ti voneka hikwalaho ka ku va a mimovha yi fambafamba na hi nga na magezi. Arvindo Masingi.
6: amaphoyisa ya ku onela hi ta mafambelo manene lomu switratwini.

0: maprovinsi ya nyambani hi laha mata tlharihisa leswaku ku na ku tshuka ku humelela timhangu lomaruweni leswo ni usiku hikwalaho ka ku nga na a mimovha yi fambafamba na yi nga hayi na magezi. Diocleciano Matsimbi wa laha hosikeni ka maphoyisa hi karhi ra vigeta ku wonela leti mafambelo manene lomu switarateni a tingalo masikwana lawa ka woneka ku mimovha yinyingi yi famba yi nga hela magezi khata kumbirhi hi tlhelo kun'wana na yini byi kutsukani swikutsukani leswi swi kalaka swi nga woneki ngopfungopfu ka masiku ya tihunguva na kiphomile hikwalaho i fanele ku mun'we ni mun'we muchembile a ve loyi a hlolaku a movha wakwe na a nga si nghena lomu switarateni.
1: Loko u swi tiva swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku, cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni ni usiku. I mhangu para wena, i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni. Makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha movha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku. Lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi kokaka leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura, hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lawa ma kombekisaka leswaku ku na ncokari le phambeni aka loyi a taka hi le ndzhaku. Hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta ha suma mativini tihunguva se ma va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka hi phambeni hambeni ndzhaku swona noleswo swa swi kota ku hlelisela ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya na hi karhi xiwa leswaku nga legi vhiki kambe hi gi sunguleleko gi hela ku saseka gi hela khwatsi tiwa hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshuka ka man'wana ma vanga timhangu.
0: Ku vulavula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi phoyisa gata ku wonela hi mafambelo manene lomu switarateni laha kumandu provincial ya PRM lomu a inyambani.
2: Kasi hi le xifundzhaku lomaputsu hi amukela mahungu lama vulaka leswaku munhu wa vanhu va kumeka amandleni ya maphoyisa hikuva va hehliwa a ku va va dlayile a muntshwa wa ku karhi tani ku vulaku ka mutirhisanikulori Jovita Mangofu.
3: Munhu wa vanhu va khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na va rhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na yin'we ya ku velekiwa axikanekisweni xa ka Tembisim axifundzeni xa Matutwini. Vantshwa lavo va khomiweke i va ntanga va kusukela ka 25 wa malembe na 2 ku ya fika 25 na 4 ya ku velekiwa. Loko va ta va va dlayile muntshwa lweyo va ta va va tshikile antsumbu axitaratwini tani hi ku vula ka munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo. Carminia Late a hlamuxelile ni leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo hikola ka ntirhisano ni munghana wa mufi. A yingetele ku hlamuxela leswaku nkarhi va nga khomiwa va kumiwini swibalesa swimbirhi ni tinhlavu ta 5 na 2 ni pasi la maphoyisa ya xisencha Serniki.
4: Ka province la ka Maputo ku humelelile idea 29 ya hweti ka hela hi masinkora ku ni mun'wa menina a nga baleriwa hi 4 ra majaha loko a vavisiwile ku angisa hi na maphoyisa swi hi fikela a maphoyisa loko ma fambile hala va fiki va kuma swa ku ina a menina loyi a nga na vutomi a ndzeni se Johannes wa malembe yena a li 20 dora di sexo korpu la yena lili xitaratwini ka ku gamakana ni kinta linga Matutwini hi ku hankisa a maphoyisa ni va Serniki va mahaya ntirho operativo pura va kota ku va xiklarisela a vugevenga leli nga mahiwa a vugevenga leli xa majaha lawa va nga mahiya va nga dlaya a ntombi leyi ya 20 dora di sex. Swi kotiwile ku va khomiwa 4 ra vanhu va nga ni disete a 29 xa malembe va kumiwile ni swibamu swimbirhi kambe a swibamu leswi a swi ni set wa mamunisons va gama va kumiwa ni distintivu la Serniki. Manxa loyi a nga kumiwa ni lexa distintivu xa Serniki a nga ha peritensiri Serniki a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetelo wa ku luta.

0: tanga moxo swi va kumeka a commando distrital la la matutwini para va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenga lebyi.
1: Kutani ku zami va kuma vanhu lava swi kotekisi ku yini ka mitirho mimilandzwiki i nhwanyana luya a lewuswaki swi endlise ku yini?
0: A nhwanyana luya a nanga lewuswaki a ni mumbenyani a ni mungani mumbenyani a ni mumbenyani wa ntombi. Então para va kota ku va kumiwa laha i ntirho wa maphoyisa u nga tirhiwa para va kota ku xiklariseriwa vugevenga leri nga mahiwa va nga dlaya ntombi leya vhinsejani xa malembe a nga venditora ti-sex.
2: Carminia Leite, munyiki wa mahungu ya maphoyisa, loko a tlhamuxela mayelana ni ku khomiwa ka munhu wa vanhu va rhwexiwaka nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we a xikanekisweni xa ka Tembisim a xifundzeni xa Matutwini.
3: Kama hungu ya ta politika hi rhamba hi ku landzela na kulori wa ntirho Edward Figurao ku va a hitelani lawa ma vulaka leswaku bandla la ukonto wesizwe kusukela ka tolo lini a xiyandla xa ku sungula inga Dodozelo Zuma n'wana murhangeli wa bandla leli Jacob Zuma kusukela le a tikweni la Afrika-Dzonga.
4: Murangeli wa vandla la Nkonto wesizwe Mhlumzana Jacob Zuma tolo a simeke n'wana wakwe Duduzeli Zuma ku va a ri xiyandla xa ku sungula xa vandla leli. Duduzeli Zuma loyi a velekiweke ka Maputsi hi lembe la 1972 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni ku va a rhangela xikwata xa Nkonto wesizwe ka huvo yikulu ya ku boha milawu a tikweni la Afrika-Dzonga. Kotolo ka tivisiwile ku simekiwa ka mamana Lindiwe Mtsale akuva a ri xiyandla xa vumbirhi xa Jacob Zuma ka vurhangeri bya vandla la Nkonto wesizwe. Ku tivisi na kona ka leswaku cincacinca loku ku ri ndzeni ka makungu ya ku vumbiwa ka vandla la Nkonto wesizwe leli taka lwela xitshungu xa tiko la Afrika-Dzonga. Vandla leli li ta kumeka ka ntlhantlha ya hlawulamani yi ta ka endliwa hi n'hweti ya Hukuri anga November. Eka hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mi yingela Ken Eduardo Figurao.
3: Loko hi vuya tikweni kasi hi kambeleli na hi ta ni mahungu ya ta mitlangu yo tisa miri anabela kumbe a hetela ni mahungu na mayelana ni ku tilulamisela ka xifundzankulu Maputsu leswi na ku civukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni i nga Festival National de Jogos Esportivos Escolares i Nyambane 2026.
5: Ndzhaku ka ku va ku sungulile a xitaju xa vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu Maputu ka mphikizano ya majogos desportivos escolares yi nga ta beliwa ka xifundzankulu Nyembani emiso provincial de Maputo wa wumbirhi lweyi a kumekile Instituto de Formação de Professores a ku va tiva malulamiselo ya vatsongwana lava lomu ma buleke ni vatlhavukanyisi va swiyenge swa ku hambanahambana na hambi ni vabeli.
6: Basketball ya wa famba ntirho sweswi ku famba kwatsi buki konsigere ku hi junta a vana hi tshama na vona va ya xikola pra hi gama hi kuma nkama ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pra hi kumeka ka xitaju hinkwavo vana hina pra hi kota ku hi tisa hi collective hi group. A ntirho hi wolwa wun'we pra hinkwezo think hi vona a friend swa ku think hi hamba ntirho ate para hi kota ku hi konsigira ku hi alkansara a mitizi leyi hi nga yi bala ku hi kota.
7: Lucy Philippe, volleyball. Leswi ta kahle leswaku hi tlhanganisi vatsongwana hinkwavo valani lava nga kheteliwa hi sungule ku tiza hi tiza hi minkama ya ku hambana a majaha ma tiza mixweni a tintombi ti tiza a xikanini. Konsigirile ku va juntiwa hi tiza na vona hinkwavo swi nyingi swa ku a nga pra hi lunghitela maji hi lwa ni ku lunghita swa kazata ku u tshika u pfumela swa ku u nyingi maji ka nkama lowu hi nga ka wona hi hamba xiforce hinkwaxo xa kwezu xa ku hi ta konsigera ku va ni ekipa ku hi tsakisa ku famba a festival hi tiza swa ku hi konsigera ku kuma a mbangu wa xiyiwa swimbenyana swi ta voneka lowu antizi wa kwezu na verdade ku

0: kombela ku kumeka ka mbangu wolowo ka ku nyikiwa xiviwa.
1: Mina Eliza Raymond Mutuki. Ah, hi trainera bem masiku lawa, the siku leri nga tlhasa hi trainera bem. Ku na madisuldade. Só foi a trocar uma quarto nhana em Gaitra, porque a nhana mãe já está, já é um coxichubão. Isso aqui ele cuida, representar a Maputo, Maputo província.
2: Madama, chamba, escola,
1: madonza. E a donza, primeiro porque foi uma donza, uma jebuia e descansava. E a uma treina, aquela ida, e comi um coxichubão. Estava em chicota porque antes de ir lá, já eu ia preparar uma segunda água. E já, lá não podia implementar, tá rindo, engraçada, já em Coena, juntar na Nínima, distrito, está conseguindo juntar a...
3: Esminha Moçada, de Bolons.
2: A modalidade de Mafamanja?
3: Mafamba bem.
2: Muito irancano para me comer a minha...
3: It is a
4: mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo de sportivo scolares yi nga ta beliwa ku gan'wini bya weti leyi a xifundzankulu Nyembani.
5: Gaza na yena va nga sali ndzhaku hi ku fana ni swifundzankulu leswin'wana a karhi ya tilulamisela Nicola Mukavelo.
6: Amintiru ya ta bola hi xiyimo xa mitlangu tisa miri na hi kongomaka mitlangu ya xikola hi lenga ka hasahasa hi kulukumba swinene ku nkarhi lowu vatlhawukanyisi va karhi va xiyaxiya ni ku tiva swa ku i mani loyi a nga ta wumba a ntlawa wa ugamu lowu nga ta va wu kongoma eNyembani ko chota mavhiki mambirhi ku ve ni mphikizano lowu ta va wu sungula eka swona vatlhawukanyisi va karhi va tirha hi nkhenki ngopfu swinene matshan'wini na ku tiva a va beli ni matshameli ya vona ku ve ni va ta va va wumba a ntlawa wa ugamu lowu nga ta va wu kongoma eNyembani. Julie Matt, mun'we ka vatlhawukanyisi hi loyi a hlamuselaka leswaku a ku kheta ka vabeli lava a swi yelani ni ku ve ni vona va tiva ku khavela bola ntsena swi yelani ni ku tiva a mamahele ya kona loko va le ndzeni ka kampu ni ku tiva leswi swi yelanaka ni mabulu ya vona swa nga vabeli a ku ve ni va kumeka eka mphikizano leyi loko xiyenge lexi ta va xi helile ku ta famba ntsena 32 wa vabeli lava va nga ta va va wumba a ntlawa wa ugamu leswi hi xinuna ni xisati na vakongoma eNyembani ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a 2026.
7: Hi tilunghiselile vatsongwana na vona ya swi vona swa ku va tihintile va tihinta ku va lwa no ku kadla wun'we ka vona a yantxa parti ka Selesan. Então, e na como va treinador e enche ntirho wa hina hinkwawo se na uma seleção so que nge divulgar isso nge va dwele isso swa ku mana famba ku mana sala ya nyimela ku enche matese xikolweni va ri va enche hinkwawo so much tarde ta gama va dwele
6: a hi likarhi longoloka ni marito ya tatana Julio Mati i nga mun'we ka vatlhawukanyisi va mitlangu ya ta bola xiyimo xa xifundza nkulu Gaza na ku likarhi ku kongomiwa eNyembani ka mphikizano ya ta bola 2026.
5: I mamahelo lawa mikiseto ku rhandzekeke mita nongonoko namuntlha wa mahungu ya Dzonga lanake anongonoko lowu u bizuliweke u tlhelo kombisiwa Rui Makaringi ka kwetlisi bya michini bya ndakulo ra tirho Maria Mamiri yi ta tsaka mpela loko nongonoko lowu u ta va mu fikele hi tindlela tinene laha pelile.

0: Mutsitori zekani watlino ulungulokani mtiruashi ya radio Mosambiki ama famela manene a shtratini ya ntikelu ngupu lisha kuwa kufikiliwa a vatsamtiku katimango ta mimova. Igunazele takuma nongloko siguransa aroduviaria ika vintozorash na 10 minutu shatikwini.
1: Nakula simukisitu wa radio Msambiki na kwa zela ka ungwane ngonoko loti sa kujonsa tuma fambela manene ya lumo shidratuini. Yamutla kama bulu ya ina ita vena Claudio Masingi. Inga mungwe kama purisa la umatako na mabone la lumo shidratuini kuwa manyekela jonzo. Yamutla tavula vula iti ngozita mimova swingwe ni lishu inga nja kulichwa kuwa ivikela tingozile. Toko vula vula iti ngozita mimova kasi. Ivulavula ile tshita kuna sho melela na kona na tshosa a me femulu ya vanhu
2: alo kuvulavula tingozi ta mimova leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawa yo hi magumu exifundzankulukaza aloko i swichuvu.

0: ka xivangelo nkarhi yin'wana i ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leyi ka yi nga laveki, ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona, ku fambisa mimovha swin'we na u phuvaphuzile byala vachayeri va mimovha, kumbe hambi mafambelo lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku u ultrapasara hi ndlela leyi ka yi nga laveki.
1: Kasi lexi xi nga endlaka tani xivangelo xikulu xi hlengelaka leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha hi ntshimatshima leyi taka na yi susa mihefemulo?
0: A xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza hinkwaxo ka Gaza, hi nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhelo la vachayeri va mimovha, kambe a nga ri wona ntsena, hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va faneleke ku va u xixima loko va lava a ku famba xitaratweni. Hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayeri le manene ya movha. Hi hlaya leswi ngo a vachayeri va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta, a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana. Swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka, hikusa xi hava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa.
1: Loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi hi minenge, mufambisi wa mabasikeni, swithuthuthu ni swin'wanyana, hi loyike a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni, hi ntshimatshima hi swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe wihi ntirho lowu mugangeni u laveka ku va u endliwa mayelana ni ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ni ku nyikana nhlengelo wa kona?
0: Emugangeni hi ku rhanga na ku hlaya leswi ngoku le hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko. Hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana, kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni. Hinkwaswo hinkwavo lava va humeleriwaka hi tinghozi ta mimovha huma emugangeni, lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga, handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa. Minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyawu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi. I xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi wahi ya kona, ngopfungopfu na vachayeri va mimovha. Kusa loko hi xichuvuka hambi vachayeri va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumeka ka tinghozi ta mimovha va hume mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pawu, kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va hlota pawu a va ha vuyi ka hikwalaho ka nghozi ya mimovha. Hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko, ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano. Hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyi tiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka, kambe hi nga naveli swa ku va tikhwela.
1: Leswaku va a xitshungu na xona xi fanele ku va xihlengela
0: na xona xi fanele ku va xihlengela. Hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dala accompagnement hi vona, va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona. Loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovhu kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela swa ku va va fanele ku fambisa kwini exitaratweni. Hi nga vulavula hi machapelelo, machapelelo ngopfungopfu na wona lama endla ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala.

0: va nga cuvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma cuvuka loko va lava ku chapela xitarato. Hi nga vulavula hi mafambelo. Swa laveka ku va na vona va cuvuka emafambelo manene hikusa loko hi le karhi hi famba xitarato na hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambela wona, sempe ku la ku fambe tlhelo wona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na le movha lowu nga phambeni ka wona, kusa loko u ta ku se ndzhaku se u nga ta wu vona. Se ha dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta movha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini. Kambe ampatsano na vanhutiko swin'we na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va wu nga va wu endleka, hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta movha loko a nga le mpatsano na vanhutiko.
1: I xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula swa ku va mutleketli hi loyi ke a phuzeke mabyala hambi ku a tsumbula swa ku va a livilo leli a taku nali na rona hi leli yi nga la ku tlulisa mpimo, nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka hi mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi, i swi na nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka.
0: A lomu switaratwini hi na mapostu ya maphorisa. A loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kuma nga veka movha wihi na wihi, a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni, a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leri mu nyimisaka nkarhi wolowuyani. Loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi kambe ku waswaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga. Loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza wo byala, hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyisaku a ku endza munhu, kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dali ku va continuara ni liendzo, ku nga lava mucheli mun'wana wa movha a teka movha continuara. Hi ta tsiya apaluxu eka vatleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni, a nga ve ku mucheli wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato, a nga ve ku phuza byala, a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni, swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphorisa swaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matrikula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana, a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xipaluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message.
1: Swi nga koteka leswaku va ma khipa matrikula hi xihatla ngopfu swinene na movha wu le ku fambeni, hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matrikula lomuya na ndzeni ka movha, kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu. Xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susa na wa ha nghena swi endlisa kwini.
0: A movha liya ya ku tleketla vanhu hinkwayo i sindzisa ku va ina a matrikula phakathi ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki, i sindzisi loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angau
0: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka, i sindzisi ku hinkwayo movha yo tleketla vanhu yi fanele ku va yi na matrikula phakathi yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka a vanhu vangaki.
1: Marito gamu nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketliwa swin'we ni ku hinkwawo lava va yi nga vafambi lomu aswitaratwini.
0: Lava ku tsatsiya eka vanhutiko leswaku va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta hehlisa tinghozi ta movha, kambe ngopfungopfu hi lava ku ya hlaya leswi ngo loko hi le xitaratwini a hi landzi nawu wa machapelele manene swin'we na mafambelo manene, loko hi lava ku chapela hi jukeni matlhelo hinkwawo hi cuka hi tlhelo la xidirete la xinene ni la xibaba hi tlhela hi cuvuka ngopfungopfu lela xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe a ku ti movha, a loko hi li karhi hi famba a hi fambi ni tlhelo hina la xinene leswaku va hi ta ti vhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa. Hi lava ku atsatsiya nakambe hi kombela mpaluxu eka vahanyitiko leswaku va tinguzi leta ku

0: kusetwaratsa kwa radio mtsabika kulotsana kukwetsela ikano ngoloko vukuli ngamuntla ita kukuva mita bula mailano ni vutomi lava datiko kusikela lexi mbudzu ka xifundza inga xin'we ka swifundzankulukatsa leswi swi tumbuliweke tindhambi lana radio mtsabika a endzeleke ndhavu liyana ku ximbudzu ive hi bula ni varimi mailano ni kula ku tiva leswaku va matshamela i wahi ya kona nambe hi ku va i bula ni vanyi tiko mailano ni leswi ndhambi yi va kumiseke swona nakona ku va hi ta civukisaka leti na ku ni ta Jones ive hi kongoma amunti wa tidyondzo vantshwa ni tekhniki ximbudzu lana i buleke ni murhangeli wa ndzawulo leyi i xiyimo xa xifundza xa ximbudzu ku va hi tiva leswaku va ta Johnstona ti i xiyimo xihi xa kona ku va hi sungula ni mabulo radio mtsambiki loyi a nga va a endza amasin'wini ma kumekaku dibini kwale na a muganga wa Unidad lana buleke ni varimi varimi lava taku na va komba ku va va byaleta va kombaku ku va va rima mayelani ku va va ta va na va tlhelisela a bindzu la ta vurimi
1: sile a ta ndhawu ya vurimi ka nguva leyi hi nga ka yona ti kumeka na ti tsotsomba hi mhakeni ya mati tindhawu tin'wani ta ha ni mati majilomu se ku nga khwa hi ya landzele hi kutsongokutsongo ya landzele ka kunene leswaku hi ta kota ku pfuneka hi ku hi ka kunene lomu ka makhalawani a ku na xin'wana hi nga themba xona handleni ka ku rima lexi hi pfunaka lomu i ku rima se hi haya mahlweni ngopfungopfu ni wurimi leswaku ni wo mfumo u nga karhali hi ku hi nyika timbewu a wu hi nyiki timbewu hi ku masimu manyingi hi nga na wona hi fambe kutsongokutsongo ku ve hi landza hi kota ku hi byala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti muluzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula iveti
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mtsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyana swa ku tala lomu masin'wini a ku ni swimati a ku ni makhofu a ku ni swin'wanyana swa ku tala leswi hi swi tirheke lomu masin'wini i nga swona swi hi hanyisaka i nga swona swi hi pfunaka
0: kambe mayelano ni ku va muvili ni ku va mu ta tshama senikaya masimu se ma rima hinkwako lomu ku se ku nga khwa mati
1: a lomu se ku nga khwa mati se ya landza hi wo karhatiwe timpfula hi ku ti ne hi ntamu lomu ku nga hantla ku khwa se ku thumile maji ya landza hi kutsongokutsongo
0: mvulavulile ku va mu yamukele timbewu ta ku fana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fejao
0: kambe timbewu leti a mi ti navela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leyi mi chotelaka mbewu yi
1: a leyi hi chotelaka mbewu matshimbo
0: a mugongo yona ke
1: mitini a hi na tona
0: a hi vulavulaka si mugongo mabyala
1: i ya byala mugongo mtsumbulu tini
0: mayelano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fejao ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana ni kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka ma lomu ka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani mabula hikwalaho ka lesi malaku va ku pfuxetiwa vurimi
1: bula.

0: ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka.
1: Kambe va swi amukela?
0: Va swi amukela.
1: Se i swiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tshimu ra yena laha kumeka ku ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala, ku ni lama munyika wu kona?
0: Ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati, ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta hali matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha, gwala lin'hwembe leswaku a ta kota ku pfuneka.
1: Hikusa a vurimi li na lisima, kambe lisima la kona leli?
0: A vurimi li ni lisima hi ku loko hi rima hi pfuna, a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa.
1: I swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko, hambi hi ka van'wamabindzu, na hambi hi ka wona vurhangeri ni swin'wana ni swin'wanyana mayelana ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi?
0: A hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima, hi cuvukisela ku rime ku ku rime ko ku hi pfunaka. A ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima. Hi swo sweswi hi pfunaka, hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka.
1: Ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelana ni ta vurimi?
0: Ya, ku ni swin'wanyani swi nga kona. Va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma motobomba majanga na wona. Se ha swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega.
1: Se murege yini sweswi?
0: A sweswi a hi regi ko ku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati. Loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani. Masala lomuya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma ku dya.
1: A maregadori wona mi na wona?
0: A maregadori na wona, a mfumo hi nyikile, yeye u hi nyikile mfumo.
1: Ni mabota?
0: A mabota hi se makuma, hi marilela ngopfu hi ntama, hi makumanga mabota maji. A maregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
1: Ku na vantshwa lava ngo a ta vurimi a hihi, u va byela yini?
0: A vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima, va yala eka kunene ku rima. Va lava ku va ti tirhela va ti holela mali. Va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali. Swa ku rima a va le ka swona. Maji loko se swi wupfile va swi lava. Va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona. So ku van'wani va swi kota ku loko va li lomu emintirhweni va pfunetela a va twele.
2: Na khensa ni ku hlohlotela ngopfu. Hambileswi nga ve hi ni vusweti la tindhambi hi ku kandzakanya. Ni hlohlotela varimikuloni ni ku a hi yeneni phambeni hi ku rima. Mina vito ni ta tlhela ni phinda ku bala ni Joaquim Moisés dos Santos, ni murimi wa laha zona ya Bardonidad. Antawu ni ta hlohlotela a wu rimi leswaku a hi yeneni phambeni hi ku rima hi nga hlehleni ndzhaku. A hi lweneni ka vusweti leli hi nga ka lona hi ta kota ku endla vusweti. Antawu pronch ni pfuna vanghana van'wanyana lava ka va nga se wisa timbewu no ka va yi phambeni hi ku va chocha timbewu.
1: A timbewu leti wana u ti chochaka ku ha vona lana ku na leti se ti wo hingi to mila ku na layana wa ha vekeke magwanye a sini wo lunghisela i ta yini?
2: Pronch alani hi faka timbewu hi ku hambanahambana ya faka masalada tinyala mari over lexi nga xaxawurimi xa wurimi ya byala hinkwaswo.
1: Kambe leswi wu lavaka ku byala ke nyamuntlha hi swini leswi lavaka ku swi chochela?
2: Pronch alani ta vhivhera ya makhofu nyamuntlha nkarhi lowu ni le ka ku ni ma vhivhera makhofu.
1: A mavhivhera lawa wo gama wo xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini?
2: Ya tluletana lani ni le ka ku chochela ugwala. Se maxi loko a fika munghana rila lowa rilaka hi vhivheri na yena a vuka nkarhi wolowo pura ku hi ta kota ku hi ya phambeni ti nga hi tlulelisana.
1: Kambe ankama luyana yi nga nghena dambe yi ku kumile na u chicheli timbewu swi va mahiseri kwini?
2: Eyi swi mahekile leswi eve kebra hi ntamu lalikulu swi ni kume vhela nini timbewu a ni ni ndhawu ya bananali ndhawu hinkwayo lali bananali leyi yi fika yi ba primera via ni ta stata futhi segunda via yi tlha yi maha ku fana ni ba ndhawu leyi se yi bala ku yi tirhisela via. Na ntlha ni sangulisa ku a ku pfuka.
1: Swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wu nana u swi tirhisa?
2: Ya pronch swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxiku na leswi hi nga swi kumakumakumanyana.
1: Tona timbewu ta vevuka ku u ti kuma ku vo ta chochela?
2: Ya leswo.

0: leswi swi ta ka swi karata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni male kokwalaho maxipranch loko ku nga ni male hi ko ku tshama ni xiviti leswaku ka pamaxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo
1: maritulo wona vala kuma siya lava botladaka mbeyi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swikwini mayelana ni ku va va ta kuma ndyangu wa ku tlhelela masin'wini va botladaka i swi leswi va nyikaku ndyamu hi swona tani marito
0: pronxo mina na va nyika ndyamu ka ta wurimi a wurimi tshinyela nhluvuko ni va nyika ndyamu leswaku a hehleni mikoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku i nga ku se ti nga ve ti khwemati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a li munhu a hi ta nyimisana na ye maxi leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu to ti ma hisa xileswo maxi ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botlozele hi sangula tindhawu to ti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta koo ta hlupha maxi hiko ku vhela munhu a boha mbilu kani mama
1: ku ni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga
0: pronch leswo mayelana a nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe ngaku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotelaka xoo ku hi ya phambeni ni wurimi hi nga hahli
2: kata jones hi ve hi bula ni murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni technic ximbutsu mamana flora xumi loyi a black ni radio msebik lana hi lavaka ku tiva ka yena mayelano ni matshamela ya tidyondzo hikwalaho ka ku va ku ni vatsongwana lava taku na va tshamela a handle ka misinya mayelano ku va va ta kuma ku landza tidyondzo ta vona na va tirhisa misinya tanihi swilawu ka nkarhi lowu swin'wana swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi
3: hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi ka lembe lelani yan'waka matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyi yitsongo hikoloka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwani lava va kumekaka na va funda handle i 1660 nhlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo kambe hi karhi hi chivirika ku hi nga pumba a maendlelo lawa
2: eka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratelo mamana flora i ka xiyimo xexi xa kona
3: a ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hi na ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela hi na umakaratera ya ku fika 12,641 kambe ya vilela 4,507 wa makaratera a makaratera lawo hi mapfumala hikolowo ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaratera ya nyuwana kumbe makaratera no gerali kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaratera maxina ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaratera hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peta makaratera mama na mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu hi na van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana hi kumile parcela wide global mama na lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i dotora Susana a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaratera i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlha hi vula leswaku loko a swo tlha swi koteka i makomunidade manyingi ma nga karhi ma chivirika.

0: ya ka xipadje kuna mutswali wa ukara ya kaka hi languta kambe guvernu ya swi kota ku tshika yi veka makaratela lomu yi swi kotaka exa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va ya ka masala a guvernu yi swi kotile ku peta makaratela ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo yi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaratela
1: loko no ku vukulu yi ta ku na wona kusukela a emisor provincial ya Gaza mayelano ni ku va ya ha vulavula hi ta dyondzo ximbutsu hi ta vaka hi la ku tiva mayelano ni matshamela ya muti wa tidyondzo hi vulavula kasi i xikola sekundariya xa ximbutsu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xi tsumatsundzoma mamana flor ku ni makungu ya ku va muti lowu ta vupfuxetiwa
0: hi vulavula hi xikola sekundariya lexibutsu hi landzisa ku hlaya swa ku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki vurhongo nga swi hlayisa leswi kambe swilo leswi swi xanisa district swi xanisa province swi xanisa a ministere ku rhumeliwe tintlhari ta swigava swa ku hambanahambana ku ta dyita hambavha liya sang ya yindlu liya ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlhayi ya hluliwa yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo kambe guvernu a yi nyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga ya kuwa swilawu leswi swi vitiwaka ku sansala xiprovisori laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa porke vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawo va nga masungula a yi pumbeka na yona vumhaka leyi nga ka yona kambe hi wo veka ku khensa ka tlhelo la vatswali hi ha langutela leswaku hi ku hantlisa hi tshika hi vona ku a nhlamulo ya swona yi kumeka
1: mutisedzikeme ta kona ni ku loko vukulu hi teke na wona nyamuntlha kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi buleke malano ni vutomi lava na tiko le xifundza xa ximbutsu ndzhaku ka tindhambi malano ku tlhela ka vona ngopfungopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hi ku va hi la ku tiva leswaku va ta Jones ti hi ximu xihi xa kona kata Jones ivi hi bula na mamana Flora Shum yi nga murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni tekhniki ximbutsu nongonoko lowu u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela.

0: Mwikiseti wakuranze kali pelile ingari wakubaye kufikisela mahungu ya dzonga. Amfumu ukari uwakela ati male kavanu lava wakumeka kama tsamela ya kutonzoma. Tari kufula kuka na kulorantiru Carlos Matsinyi.
1: Murangeli nkulu wa xibyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ka matshamela yo tsondzoma Instituto Nacional de Ação Social a vula leswaku mihandzu ya makungu lawa ma yisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va ku seketeliwa a xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a wusiwanini ma ya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko Melani Xuma. Maria the Gloria Bernard a tlhamisela leswaku hambileswi ku nga na swikarhatu swo kalana ni xuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipercent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo mayelano no seketele ka vanhu lava va vilelaka entamu swinene. Murhangeri lweyi a vulavula wa zibili lweyi a Praia do Belém ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka Conselho Consultivo ya INAS. Nhlengeletano leyi i khambi la sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka hi ntamu swinene atikweni la misaveke.
0: Na ku endleka leswi a mintirho ya ku vonelela a na wa xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku yi ta tshuka yi nyimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu Orasi Romau.
2: A mintirho ya vhikeli ka nawu lomu ka provhinsi ya Inyambani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha a mandhawu yo karhi lawa ma kumeka ku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku wa swivanana swi famba swi akena a swingwheri ni vusiku hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi akena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku ngopfungopfu ka madoro.

0: paya inyambani machichi kafila nkulu ambu ni madishiritu ya zavala inyarimi murumbeni ni kama singi mwolelele wa ufikil ganao wa prokuraduria provincial umu inyambani Moraj Bambu ya nalue awula kutoku ana ulu unga wa uvekiwa na ukare ubetela kuwa jivana na podu kwa jitikwa jia kena jungwe rinu usiku kwa kamsela ka Bambu na ulu unga wa upasitikwa hile mbiga 99 nga ukumeka na ukare ukoni piwa.
1: Kuni kubanjo kana shikari kabatame vale mgangeni wale kamudada shifunza kulu maputsu. Na shivangela, tari kubula kukana kulu rantiru, stelo manyesi. Shira ni kuwa vaya mukela asemende ikula kakoponi dugungu.
2: Shaka rata kuwa vatuwa na vaya kitiku vaka mdada ashifunzeni isha matutwini. Himaila na nita kuwa vanyikiwa asemende ikumpuni ya dugungu. Kumbi ichapura dugongo akuwa varikuma himalia ansesu nene makalei vai kombeleke kufamba kama siku. Ilesha kukusungule ni kalembeleri vahanyi vayakiti kumbaka mdad vakombili chapu rabu binzuli dwa semende dugongo kuwa rivanyika kumbukuwa shavisela semende himalia ansesu nene ikuwa kama retu ya vona shinga tuwali kuwa vashava semende himalia kudula na kuwe ribinzulo kola ya nyongeni yavo kusui na vona makali yipatse ni kuva ingeneleli wa secretary du stade wa shifunza nkulu maputo Enrique Bonges lo ya hlengeletana na ke ni va yakiti kuva ko ka mdada ni va rangeli va chapuleria na radugongo lo munza ka kuva ku veni mabulu ni kuva kuveni ntwanano Bonges aseke maritu ya kuva va yakitiku vativekisela ni kuva vavumba antlawa ungata yamukela ka semendeleri ushavisa imali ya hansi na komale itakota kuva ipfuna va yakitiku vakoka mdada
1: shitandelo shale banyinkulo mshifunza nkulu gaza shikungwata akuyisa andaweni yoliya swihari leswi swokala swi nga le kona lweyi ku landzela takani yetelela mangula ina kulora tiro Alfred Muyanga
3: xitendelo swa banyini leswi xi kunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga ri kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana a ka lembe leyi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitendelo xa le banyini a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa kanda wulia na masukala atikweni la Afrika Dzonga. Lwea hlamusele kema ungula wa imrangiri wa shitandalo sa le banyini na alikari ya shungatele shwa kusosi kukari kulula misiwa andawu ya kuwa mimove itafamba akona ni kuwa kulula misiwa lana shwarele shungatele sama akona inkari nyana kuwa shitatolovela mgangalo wuyana. Cornelio Miguel lokalikari ya wulavula kaukula radu msambika shungatele shwa kukongo misiwa ka majirafa kanda wulia shikari shita patsa eka minti rulei lanzuweke lembara mweshemu la kongomisiweke ntsengo wa mune wa madzana ya shingwani shihari kashona kungani mazebra shangush
1: maungu ya tami ntlango utisamire mavula leswaku ashifunza nkulu maputsu shikari shitula misela ngele kubashikumeka kwetelele koka mintlango ichiwaka ikulu yalo musu kolweni nga festival da sudan du jogo sportif scolaire inyamani 2026 anabela kumbi
4: dzakuka kuva kusungulile a stage xa vatsongwana lava hlawuliweke kuva va kombisa xifundza nkulu maputo ka mpikizano ya majogo sportif scolaire inga tabeliwa ka xifundza nkulu inyembani emso provincial de maputo wa umbirilwe akumekile a institute de formation de professeurs akuva tiva malula misela vatsongwana lava lo mabuleke ni vatlhavukanyisi va swenge swa ku hambana hambana na mbini va beli
5: Oraskiv basketball ya wa famba ndiro shoshu famba kwatsi buki consider ku junta avana itsamana vona va xikola igama ikumanka ma ku tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kukiwa pra ikumeka ka xitaji hinkwavo vana hina pra ikota ku tisa hi collective hi group
1: Wingsets lawa ive mahungu ya dzonga hi ta tsakambela loko matava va mfikeleti ndlela tinene laha pelile.